0: Kialuso akanga legi matamata na sango chingangu na tereti azu ngana gbungo zu na ngangu ilingi tifa akpaleti ii na wandengoni
1: irindo singi na nzoroko 4043 na ndochi rezo mur telesen ngana orange ibumbi ako titpimba mungo maboko pika ngopatara ngana siri na ativa kachani
0: pukati use ifaya kamingi ibata azu nzuni iduchundu oko.

0: Centrafricain ou Abéafrica, Mibaramo, Zonigango, na Lissoro, na Dafonono, Dekiluka, Iba, Nati, Yenga, Okonoko, Iki, Saraka, Atene, Nanduti, Aïsou, Salim, Bititene, Amoumamboko, na Abéafrica, si, Kodorni, Atambula, Zoni, si, Abéafrica, a Wara, Zoni, Bungoli, Zoni, Duti, Titene, si, Abéafrica, Ngakwe, na Yati, Africa, Wala, Nanduti, Dunia, Mubimba, Aingasu, Aikinga, Kodor, Sosi, Azuti, Bungoli, Tisarangoyi, Zoni, Aikina, Yani. La ingasan onlani certaine ming nanduti teneti guru sosi iba agata tongana minisu aga tambulango tiko dorosu amina zusaki akutazu amina zusaki na nginza ala saki na a possibilité si sarambina ye ala mungangu sola kinani agati tene ala sarayiti beta la ti vo azu na yati sarango aye na ikasa ni mingi sosi awa be afika ngakwe a demater tala da mingi wabe afika ti ingasu iba mini kota ye akitambula ti nibisu na tiko doro mobimba kuta isu aki manda ku ti baccalauréat a la sosia manda mbiti si asi na classe d'examen soit ki terminal ala ki sara manda ku ti baccalauréat na tongana na pekoni si ala warani manda ku su amine ki wa passa ti tene agui na dasindegi ti tene asara akuta manda mbiti ka si amine ki wanga passa ti tene asara nzire nzire kusala tala ti manda amine kusala nga ti ga ti tene asara ni mais lasu isu iba na ligi ti manda kusu si ti tene boto meta kuta zuda iba manda ku ti baccalauréat tonga ti su inga aiki ka tonga na kota yaka su aminazu afa singo ina si ti tene ala fa lingoni ti wara kobe ti tena pikoni iba na mbagi ti manda ngombiti isu a ondoni mbati ni bisu aminazu mingi asara calcul sala tuawe na ndoti baccalauréat su e na asara ngui tonga su a ongbungo li ti bisu na ti apika ngo patara mingi na ti vaka tonga na si mokozi na molinge su akisa baccalauréat su beto asara mo na mbini bungo li su si agato na mbini bangondo ti azo kwe ala bata la tene tonga na si mosara baccalauréat su si mbini zo a ba pikoni pepe molingi ti warana pe e mokiba na ti pikango patara tonga su mama ti mbini molingi wala baba ti molingi atene bimba ti giniza bimba ti buminiza ti mbi mbi ti tene mbi mukilimba su mbi guba na ligi ti examen ti molingi su bimba ti giligi ti tene biba mbini zo mbini zo ayeke pika singa na mo moinga mbini zo ape ti tene aba na ni tene ti baccalauréat ti molingi su ah bon na mara kode tonga su kodorni ayeke gue na ndoa tene ti ainsi mbeni tënë oko ti akuta zo mbeni kode ti kusala ti kanga lege na tene ti goro na tere ti baccalauréat so ayeke da pepe tënë ti ainsi aza mbeni kode ti tene lo so si lo munginza ti ka baccalauréat ni baba ti sewa wala mama ti molingi so aga ti tene amunginza si avo baccalauréat ni wala lo veni so si lo yeke enseignant si lo sara kue ti tene lo duti intermédiaire ti gbu amina azo tonga so ti fâ ngbanga na ndö ti ala polele ti tene azo ama ni ahinga tene ayeke makanda so ayeke wara na mérite laso i ba azo adematere mingi tënë ti baisse de niveau mo si na dasindegi amolingi yanga ti sara mbeti encore pepe azo yanga ti tene yanga ti muzu france nzoni pepe kpale ayeke mingi me kpale ni akomanse ge na ababa ti sewa so ala démissionné amama ti sewa so adémissionné laso mo ba tene amolingi la si ayeke dirige sewa ni tongana molingi la tene na ngu so ni wara ni baka ape so ayeke marché ape so mama na gbugbu tere lo baba na gbugbu tere ti tene avo na lo ni me mo vo na lo habitude ti corruption lo wara habitude ti mérite ape lo hinga lo tene ye kue ayeke vovongo na lo kekere yeke kuâ avo na lo lo si na ndokua na azo poste corruption ti vo poste après azo lo buba kodro lo buba ye parce que mo fa na lo mérite pepe mo fa na lo pasengo na nduru lege so atene corruption goro ti vongo ye e lo so mo ba lo commence na kete da mandongo mbeti lo gue si na na université lo gue wara amakanda kue gi na lege ti goro so lo ga ta kota wasarango ye ti goro na ya ti kodro tene ti ayeke éducation ti lo mais ta baba ti sewa ta mama ti sewa so aye ti tene kekere yeke sa e molenge ti lo pepe lo ye ti tene molenge ti lo aya iri ti sewa wala na kodro wande wala mbeni ndo lo fa na lo lege ti mandango mbeti lo fa na lo lege ti tene lo kpingba ti tene lo hinga ye so lo gue ti sara so e na mbeni wafango mbeti ni atembe atene ti mbeni so si ni ba encore agi be ti ni fade so gi na seconde amolingi asara gbani gbani ala sara candidat libre et puis ala wara gi ni seconde zo awara baccalauréat lo sara première encore ape lo sara terminal ape lo gue sara université ah mais aprogramme so kue na classe ti première angango aprogramme so aclasse ti terminal lo manda ape so mais gi suite na na université so lo gue ti sara nyen ba laso i ba yeke kota kpale tënë ti mandango mbeti na beafrica ke kota pali tenti kodoro itisa ala so saki akuta uzima na omiti ala so ki batenti mbanga ala so ki kanga ligi na tenti ti goru ala zile tsala nduti tenisu tonga na si eti tenki kiriki beni zo swaga kota sibe afrika kako doru na mina zo pa alimbi zile ti tinde misu ti kanga ligi na mina yi wabe afrika singira na makoso simo kina tersi fono no timo si mama kwa singa ti lasu e ki timbi tere na inga ti piko
1: Radio Ndikeluka, votre météo.
2: Ala lisoro nzewe kiguyoto soti muna la pekoti sendan dozwe ketondani na yati bamba swa kina bayiti mambere kadeila na ngati nda preso geratila kina 24 degre na mbayi kanda kiti dingo chinduni la chinduzwa vurusi mbage nimbi nda ike taratiti na munga ni kete kete na la pekoti be kombite geratila kande la 38 degre nda chusungo tibla la chinduzwa vurusi ambi nda ike sigende titene a taratiti bion yati la chinduzo nye kete pasati tene ngwa tiande kozo nsi pekoti be kombite unzika na mbayi kakeda na la kui la kwe na mbayi tiba mbaya girati la kiande la 27 degrés le tinduzo vuru aketarati tena bionga sia pasa tena kete kete nguza pati na la kui aketa kiri gina bata tibongi na anda presu girati la na kina 26 degrés ndoni akependere si ambide kete mblanga da kete kete na peko tibe kombite girati la kiande la 40 degrés ndel tisungo tila le tinduzo ake vuru tulo pendere si aketarati tena bionga mengu aketia pe na peko ti na la kui tena girati la kiande la 30 degrés le tinduzo vuru si binda kita angati tena sigiti tena atarati tena abion yani ya kia pekotia sendan duzu susi iwara imun nalani tonson drunga tere kiwa aterande na bumbichi linganda li ti tongomila nando chitena iti seduchi chitamblango nando chilege

0: kiluka siwana kudindara
1: ibara ikwe angu ichungo terenda li chikapa chinguchi manangombe chia siyawe chia molenge ngu iso yake ngu ichingia anga ngu ichidu chingo yamba anda anda li chimingi chia siwa gingo bea iketa ikisara tonga na ina molenge su chitene isigina ngiza mingi mingi pepe nzuni sanguni yake su chitene molenge adu chinguzuni na yati meni ngu ichungo terenda peko chinguchi manangombe chi akigi chitene da chinginza asigi pepe yesu yake nzuni yake chitene ludu china mbeni ngui bangondo ndutulu ngati muna lupasa na yatsambe naye na tapande anga sosi kisara kakuzo anduso ajuti kashkash sotingwa kamba tangu ndimbuti gere warakwengoloro na popoti amulenge cha voisin so akimupasa na amulenge titene ala main agungoli chala wara akode ngana tene tisara ngwanga cha wangu chala na ngu isu angu ichi ungo tere apetu jutinga mina ngu isu si akimupasa na amulenge titene luaranza ati jikongombechi mbeni buku mbeni mba isu si wa warakutara atelenalu warasara ngomanda kuchitene ngombini mbai na pupu chala molenge akimupasa na molenge ndali chibungo lichulu nga tenechi ingangundu chulu beni pasani na terena kechitene aketeke tanzene anzena kusala na angada iza molenge usina yani fango na molenge chile kirengo agwa kuchulu na angada bongo warakumba mungwambi na sukulangu wa sembe warambina kusala sosi alimi na nguchi molenge gungo na jardin alimbi ikifani na molenge na ngu isu afango akode sosi si alimbi chumu kode ndara na molenge akenzuni iza na dawa na tapande leke rengo a desin mungu ambina bakuruti leke anambina a desin warana sarango na ambina juwe ake aye sosi ake munga ndara na molenge na ngu isu nga nambage ngu ichu ngo tere ake meni ngu isu si ake mupasa mingi titene a baba na mama nga nala sosi anguru tere ti molenge aduchi ndu wako ala limbi ti ebia ti dodo ti tenamba ina pupu chala warati sara ambina nzele nzele ngea na yati avaka so ke mu maboko na molenge so ke na nguichi ungo tereti inga tene chinzuni du chingondo ako na kongondani mungo kusala na molenge na nguichi ungo tere ya unda ge koforo pepe na yatia tene chibungo liinga na kode so ke fa na molenge akimuna la pasa ti tene ala wa ramini nzuni nguichi inga ye ti fa kode ngati manda ina tereti amba chala ikiri singila na ikwe iwa tere na inga ti piko
2: Teko ikiri singila na la minge Jefferson Zikaraba tenchi wanguni so la faton so babana mama imanabe so la mangani awe Pade so bango ngana li minga we titenizi gina ya tenchi mini kwa singa so yake gaya ke kwa singa za pe vous arrivez Si pade anda weke wande na mwanga gumba ya ka tenchi kwa singa tenchi timo ya kanga na batango ya ma
3: C'est chez lui que j'ai payé la poubelle. Je l'ai payé à 2000 francs. C'est lui qui devait me garantir ça.
4: Le propriétaire nous a donné l'inquiétude.
5: Parce que ces gens-là, ce sont des arnaqueurs, en fait.

0: saison. Kwasinda Tifango Yaka, Gana Tibatango Anyama.
1: Ekiri barala kwe tongana tiso etena li chikuwa singa tieso abiyango tindo laso asara siya nokbo kusala tifango ya kangangu mingi asara si mingi chaya ya kaswazo eke lulaso ala eke waralengo ninzo ni pepe ameni abuba ale chako beso si ala wara asara si mingi chiazo laso eke lundu eke gwename nando wa yo chitene ala faya tibiyango tindo swa galaso na mango nanduzu chi akobela wala ang makongo sosi eke buba laso ya katiazo kozo niko chitene kiri nando chitene tibiyango chindo so eke goshe ma asango so eke tambo wana ya chak bata chibi ya Afrika so abate ni chifango ya kangana chibata ngwe ya mana yanga chala Alexia Felix Yangwanji.
2: Kusala chi transimons na mbage chi boka anga akitambo la zoni na mbage ni kapepe meni chuni tali ya baki gina popochi ya wafango ya kanga na awa bata ngwe ya ma asasi azubani awaka na terechala na tongondachi yenga so na mbage chi kite kodgo bezere nga na doko so akina kilometro balisi no ku chi boka anga na chi uampindi azama mboko na nochi meni zoni so si azalu na mbage chi jonda Ameriki Ngaundai, singa ala sosi ya ala waaka na telechala, azala na danganga chibuka angachi tene, amuna la tunga. Kitabecha la so, nafango manga, akasa mingi apali sosi ya kebagigi, mrimri chisa ango chinganguna telecha zo, wala chisa ango chinganguna popo chimba, so kebagigi na ungo ichiza ango ayama chitene, atepere, silo unda chitene, ala so lakwe akina gonda chigangona palini, alingi chiza maboko na ndochala. Na pokoti sosi wa ango tomat aganga nguna lechi gana bata chibongi, na nguso tomat akomase chigawe, na bagi chisa Sibuti soa kinachi kemo. Sinalegi chasa ngusewe wanabagi nika fatene. Awali soa kekani mingi ya gwezi ya vokbani siya kekachi tene. Ala wakofa uchi batana se wachara. Ameni agwejus kana pekochi a wafango ya kachi tomat nchi tene. Ala voni na chichara na chaki ita koto sosia ya kivota. Dango chi tomat bat niso alingu chumulege si. Angire niso silani ya kekashe alingu chiguna kbeni na bata chibongi. Igo nambage chimba iki. Awa bata ngoyama. Susi ya kebata anyama. Akirita anyama. Ademateacha mingi ndacha ya machala kuika mingi. Mbwimbwi tonga nangasa, sosi ala batene ame ya kobela agbwala, sosi ala inga lichara na kobela ni pepe. Ala unda, chitene, akomanda, soa inga kodena ndoni, agunambake ni kasi alingi chumu maboko nala chitene, amutonga na ya machara.
1: Singila nala Alexia na sanguswa lundu chitene, ala muni na inando chifango ya kangana batango ya ma, na yache kwa singa suwe kego chitene, nga tene chimu ngombata chukusala chi, benibia suwa kibanda dote ni chifango ya kasolo ngombata chukusala chulu mbeni biri, Professor Emmanuel Bechit Besan, sara kusala tonga na benibia na peko chigi Mala Hamza solo sala ni kusala tene chungu ota si chine beso Emmanuel Bechit Besan aluti mingi nando chitene chitene azwa fayaka mingi na amasini inga chi bian yata geta kusala chifango yaka chi chiribiga na tene chinzo ni tengoko bepepe so si aike noko awa be Afrika laso emalu
3: akuta kamba ti kwa so na partiti laso ministeri ta gitu developo rural adwati munga nguchulo kwe ti sarani kuzo ni avitene asan trafiki ya warakobe nzoni alate Zoni kobe kitene tumba nzara biani biani e fadi kiza kode dende titene tenti tumba nzara na ti kodro tiso aga tatene useni idwati saka kwa mingi titene mosoro tia so kwa kina kite kodro agona devon otani ake titene fadi so kwa ti yaka nangbagina puka pepe titene abake kwa ti yaka egidal titene okoba me kwa ti yaka adwati gausi na bati ngizana ti kodro ba angangwa kamba ti kwa otasu idwati saka na ti kodro so Si tene sa reso kwe, i doati change kode ti kwa ni. Awa kode kwa ti minisel kwe, a doati lutina poko ti mi tene, i change kode ti kwa ni. Angbe la kode ti kwa so, isa so fade ki za, yeke ki sigi na fina kode ti kwa, ti tene, i pusu kwa ti yaka na ti ma ingo ta kita kodro nanduzu.
1: Kwa singa so mule genga na yeti gona yachi bata ti sibut na yachi kodo komanda ti kemo na gingo bech, awa be Afrika so yeke namba genika, ala so yeke fa yaka de matere cha landal ti so si gingo yeshi lungo kobe so ti nebe sungu ja papika mingi pepe namba ge chala Ata sosi ale eki na angwa angwa na mamboko chala chilungo niyo kwa ala limbi chitene ala luwako beso pepe ndala chikbali chingunja pasosi aike pika pepe si aike kanga lege nala chitene ala luko bechala na nguso inoso bagazi ambi ya guna yacha ya kachamina wafango ya kasuna ya chibata chisibutu lweke muna isa angu nandoni
4: Adbiongo chindo agana pale mingi ndala chiala soki fayaka na bata chisibutu aketapande ti jombu Bino Nguta, Soe wara lo na leti ya katilo. Nando so ge, mokeba mene akara kouso, kubeni asara yanjouni pepe so abe bengo. Jon Bino akigibet lo mingi.
5: Ilu kobe ti akati I. Wakom nguna pika yu ape, asasi kobe ni ama njouna pe. Nga asigi njouna pe, amina kobe so ikuwa apwanti te nguni, ake pika nanduni, asigi nga njouna pe. Donk asasi kwe kinamina problem tonso, kobe na kisigi njouna pe, ama nga njouna pe siyande ke kwa aron na tonso donangwa chi ule. Loka kuchi so ayo kete so ake sora ni pon kojo. Si nguni ake sa njouna, apika njouna nduna pe. Lola lo munga avans lo sa akwa kozo. Me chiso si pon na tonso nguna de maichi pika, nila ka sa se lo may, na ya de lo ki konon jona pe.
4: Elo nou na yakati Jon Bruno egwe, na mbageti yakati kooperative Maingo ti Sibut. Ata so yike nan zeti juan, a de kooperative so alu meni leti kobe ako na leti yakata la pepe. Saidu Bernard, ake gibetu lo solo Fabiani, ala yike na reta tout lungo kobe nan gusu.
6: De fwa yakanjila machi, yakati yake mekanizia fana machin. Mwa pik dabor nga pe, ba ndati yore tansu la or, leti si biji lo fadi akar kousi de piyaw. Pazi kala su 3 juan, 4 juan, kwa idlu ya pe, ma wani la. Mese yiku nouzo, eske encore yike perdre la semence ni me san de tene parce que climat na yike sur na pe pek nan jene calendrier agricole ap.
4: Ak paletik biango tindoso, aba mingi ala so ayke faya kati njo, nati karako, menga ala so ayke faya kati tomat nati veke ayke dematere tala mingi. Tal ti so, nak batati sibu nan zeti juan ake wafadrik bati a tomat na veke na leti gara, ma wana ke ti so, nan go iso, ade ako beti akaso aga mingi na leti gara pepe, si ya zo ayke dematere tala mingi. Sibu, inoso bangaziambi, davonono ndeke luka.
1: Singi la na, sangusa onduchi ten ala muni na inoso na chibatati sibu, ngo ya lingbe awe ti tembe tere na wakode kwa chi so ayke Felix alabarem so lo eke kota wayenda, chi onasem nando mamatene chie chi la so, e binamecha la onasem ayke ndo kusara sa ke bando ando ten sa ango angwa angwa na be Afrika.
0: Kwa singa chifango yaka, gana chibatango anyama.
1: Bakara Felix ala barem e bakala.
7: Li baramo mingi itaida.
1: Tonga na ye. Lasi laso awa fango ya kalini tene a ondo tikpale ti biango tindo so abatene laso eke sa angangu mingi na kusala ti yakachala. A ike mama tene chimina ala laso eke pika patara nando na alm chitene ilaso nyembwimbri. Lasi eki na gunda ti akmale so laso si awa fango ya kaike wara.
7: Singila yeso akana gunda ti e pale ti biango ndo mbike lingi ti fani tonga na ota. Kojoni ake ndoa la ake sumingi na gere ti la ake u na nduzu sa irin temperatura ku u na nduzu. Tonga na la sumingi si gere ti la ake u na nduzu wala gere ti ndoa ku u na nduzu. Ngu so akana yati pupu so ate mjiti relative ake duchi dape. Ndoa ku ule ule ngo pupu ku ule ule ngo. Nanga usi angu so luchi ketiketikete nando chi sese ak mati gunanduzu so atene ala kesara evaporation na sese ak uli na useni ak sosi tonganamduwani ya umingi nga usi fade akiki ya warangune ati sese ti nyoni zuni ape ala waraingo chi sese ti nyoni zuni ape ala ke wole wole ngo mbeni kutatene chi biango nduwa kesu fade sumu kuinga tonganayisingu ake pika ape la wala luku pika ape wala luku pika kete wala pika kuta mkuinga ape mbeni ngu ilugana kuta pupumil ngoi lugana na ngoi chi lungo yaka na ngoi chi fango biti yaka kwe moko inga ni mbrimbri ya peswa tene ndaracha kutara andu uswa kufana yaka ndarani agrisa kete ce n'est pas qu'agrisa la main ala yinga gerechi ngoi njuni ya peti tene ala batan darata la tiku yosu chisara na kwa na Tanzania kesu tongana nguni ya pika mingi ya hondo niso yiri inundasyon fadi favorize dungo chia nyama kitikiti angadi ay yama anguzu ala ke du mingi na ala ke buba yaka mingi so ake yesu biango ndo gana nando chi yakala fadeso yesu awa fango yaka limbi chisara ake so gerechi ye mingi yaka dame kojo ye chisara ngoni ake nzuni awa fango yaka asoro ndo chi yaka chala na laleke tereni nzuni mingi chanya maso ake buba yaka ala yia peti tene tonga nando ake polili ala tambela da tonga na terechi yaka ake nzuni fade anyama akete nanjani ya unda chitene mozi ya terechi ya kachimo mo lekeni propre legi yako tonga sumo kusukura yachi ya kachimo su mozi ni 2 metre a 5 metre propre tonga su anyama akisigia pe anguzu ambini anyama nisu ala biparata la gina terechi pereni itala galina yachi ya kanisi ala biparangada chitene ya duni yeti sarangoni na kodechi mgunza pa mbeke fa a mingi cha yakaso ikilu kamba akeda tongana njo tongana akarako akuluna kamba poponi akedaso meni kodi akeda chisara chitene mbatangu na biti sese
1: kalaso so nyela si wafango ya kalimbi chitene sara chitene lo kanga lege wala lo on lo chakpale so chitene laso lo warapeko chukobe chulo si akaina de machala
7: yeso wafango ya kalimbi chisara kujoni a leti kobe koso akuluna kamba mo limbi chitene mo ziduti mo kujoni moza kete peri apere so uli na yati akati monsu mozia na yati duni ta mozia na yati duni o motuku seseda mozia ngunza pa pikada ipimo gamolu njo chimona nduni wala kobe chimona nduni molimi nga ustimu ayetonga na puruchi ya bagara so mmelange nani me momu puruchi bagara kilimbi puta ya kape metonga na modeterechi ya katimonia wapere niso motuku wape modeni kete motuku nanduchi tere mbibashi nanduni mfu sese motuku nanduni mmelange nani moza akifu lotonda nchifuwe moza na achi duchi moni motuku sese nanduni mkuto nguza papika mo luko beda pere so lo mmelange na sese luko batangu mguza papi kapelu kubatangu chimulege na kobeti mochi tene ali useni akichi tene isara yeso irina tene agroforestry i changer kodeti fango yaka amina yaka kidasumu puti bumbiala na kiki agana de lo bataya sese ya sara evaporation mingi ya pe don abatangu na gbeti kekeni molu yakatimo na akodeti melangingo akobe na kekini akida na maracha kobe na kikiso ipiti melanginga usi akida mbeni kodeti sarangoninga usi akiso nguso akipika munza paso pika su ako singi tiguna yati aketengu itala swala tina bale yala gona le chingu ingu molingi titene mosara du mobagi lege chongo chingu mosara kuta du mosara du akono to ana moyen ke damo za bash na yani mobangu su agati linda dalu kusilu mba lukulinda sisi ya pemba basha na bini to ngaso ngo iso singu akedape molingi titene mozile jina lolo tambla na yati yakati mona vitesu akiyeke lupiti munga usingu na nduni meme solo lango na yati nduchi lusimo batalo dasu zikuta du mozabash na yani silo linda da lo siso lo ke na bi mongbati lango chimo lo a vapeur nya ke londo ipe ak mundu chi yakani na nduzu donc humidité chi nduzu ak da na rozinga usi asarasi akiki ak mai na bi pendere so ak kode so ala petit sara chi tumba nyama anyama so ashuna anyama na kobela susi anyama na kagana na yati ya katenti biangondo kode ti sarangoni ya kiti na yati ya kachima ko prop na tereti ya kachima ngau ku usi ya ke prop parce que anyama ala sara tole surtout ala so ira la insecte so angazi na mbina anyama so ke bika parachala sia paratala ka tekobe ala bi paradna tereti yaka momu marati kobela tonga na chenille légionnaire na njo lolo kuchilo na yati pere lokoku et puis lo giga pendrea a pendrea kobe so si anguzu chulo apiti teni to na molu njo chimo seti sigi kete wa elo galo bani oso ngoichi bingo parati lo galo bina yani meto na tereni a vurunjoni 5 mètres lo sigi na yati ndoso si pere ak da pembe to sar lokiri lo sigi mbeto sar lokiri na chimunji na ninga usi ya kunzuni zunati kodro ala tonani chi bombi chi faya kandoko tukana na chi keti kodro moko ara block chi fango yaka block parcel chi fango yaka cha bata chi fango yaka na ndoko fadi ala ke partager ndara fadi ala ke kangalegi na kobela parce que mena kobela ko luna yaka chi ngunda kachi ga jusqu'à la milieu ape na mulegi na wa fango kudi kwa chi yaka titene luga na yati yaka akolo waran chi fango yaka tongana balu se balu tati fa poko chi na la so a facility titene chiri biranga na byangondo
1: mala
7: njuda
1: ki
7: afinya kodela la gana
1: nina
7: ya chikapa chifango yakati iswa wi yakafinya kodeme nachi ya emission chi wala undango ndo tikojo ke baka giambina kapani la laso isina ndo chikapa chiso simbisara tena
1: singila me laso la tena ifa di tenchi gestion do na ya chiri ki ngona tena cha ala tena tonga na zo ichi tena tina gwecha kwali chingu pepe a lingbisi ala batangu azidu na chi yaka batanguda est ce que kusala niso akebaga kete yaka wala yakati ketingo iwala kuta yakaso yini plenchon
7: kuta yakakwa kilimbiti sara yani kodi yakuse parce que nguso akipika par exemple tona nguni apika na ngangu mingi so atena orage wala gana inondation lo chisi kete pantakada lokumu loro na loro chiloso lo ona assesse tinjoni so kana gbeti yakatimo chitene momo arrete vitesse lo mozidu na linika kete lo galo lida nous sigi vitesse la diminuer mon zimeni dunia encore à devant tilo donc allegeti érosion tilo ni sous mon ziaduda mon ralentir vitesse tilo mbeni ti sarangoni sous même kuta yakati 5 hectares 10 hectares mon balegi sous ngua ko swana ni sous mon kuzalo soit na liti yakani kawo na geti yakani ge mon zi kuta dou ali a petit douti 1 mètre ou demi mètre en profondeur et puis rayonni a petit douti même 5 mètres mon zini so limite mon futazo azina ouais mon vobash mozana yangani et moza bash na yani awe mutuku sese nangati bash nisu alinda seseka donguni apika na yati perika lulu na loro tigatili na yakatimo luara dusu lulinda dalu linda dalu linda dangi luichi si luko sigi yekechi on tomba su luko mbagi tona nguni akai kati su awe lukwe luko si awe lumbagi chiku na mbango chilo chikungo nisu na kutala ngulasu lusara evaporation na bi lusara condensation lu depose na nducha yakatimo ipi yakatimo kuwara ngu na biti teni mo puti sara na yati 1 hectare mo puti sara 4 na yati 5 hectare mo kono gini nombro ni e akumule gina mochi teni mo bata yakati mo humide na ngu iso si ngunza pa pali tipika mo ngunza pada
1: na mba genga la fana inga gechi teni ya limbi si awa fango yaka bumbi tere chala na yati group wala groupement si à la fakota yaka na popota la so ayeni so à la petit ça ni toyen la so parce que a des zokoko ko asi na niveau so ape parce que zokoko tenembi fatimilo fatulo ainsi de suite mais ay njoni tien la aikida na ya chukusa la so ni chifa so
7: ndi chimuna mpande ta pande so ikirikirwa na peko parce que na hati mbaiti opération bokasa ando lo unda nazo titene agwazi gonda cha keki na yati mini block na kodro apuji 10, 15, 20 hectares. À la zina, ouais, à tout cas, tracteur, à gaffa, tout qu'on a cessé là. À commanda, yaka, à limi, nanganguchi, à la, à ga, kambinala. Je sois que nanganguchi, 1 hectare, demi hectare, à kambinala. Et ni la si, à la sara, lani, bokasa, à sobinda, erse, à sobinda, na yati, fango, yakati, kobe. Il limbiti kiri, dati, sarangoni. À kiti, tenea, wa fango, yaka, yeso, à gaffa, de so, à ke, mbing, mbringa, peme, est-ce que, à paliso, et si, na kodroti, à sara, si, à zo, et puis, beta, mbini, à ki, commence, ti, gashoni, na, mdangondo, chinga, aussi, yambina tene bon lusuka luxi yoro tamla na chia katimbi yakani aliape aka presenter culturel soit que inutile mais tongana azo bombi na yati block ako tenti kodro même si zone yagina demi hectare demi a bombi ala kwe mobility yakani a kono kono ngoti leti yakaso tongana motuka ngregi singu aichi muchi onani agwana yati mini yakaka loko goti perdre encore après ako nila useni yakana kono mingi anyama ko londuka chigachili na yani chibubape na otani ya kuso ala wa fango ya kawani ala ke kandi ndara na popo chala na ala ke pika patara na nducha paliso ala ke nanina ala ke rezudire nina ushoni ya kuso awa kule kwa gasu akuwarala tu na plasako na akagona ala kwe aga meme shan ekol peyizan chinjuni ni onso ikisara kasu donk zo kwe agwe paliso mikina ni gesimbi wa rasulisyona pusu inakomanda ya kaigo ibalu su kasu lusara njuni su asara si ukuni moinga tonga na keki à la bombe terrain mingi nandoko effet de bordure akda effet de bordure sous pour pousser gasou pour prendre pique à kekiti terrainisu à kobeti terrainisu là à bougaï ti terrainisu donc à la ti terrainisu croissance à la kende mais but à la kitchen à la protéger la tiani à la saraye soit un effet tampon tout sous à la tiani ka à la mbako na la linjoni na la ti gigigi à la wara choc ya kobela ou à la wara choc chindoua ou à la wara choc chipupu na à la protéger à kekiti mbiki tiani à que ton gasou la bloc parcelle ak tu dit très avantageux na que mon rendement a konon so si zoko agwaza demi hectare na tibako na popocha jojo na nyamaka bina gwaza 025 na tibako so a idi ape
1: mais si ton ana ki ton so ton ana la si la so ni chi tene a pousu na tere cha wa fango ya ka social chi da ti zan pe na ko de cha la so tene la bumbi ton so ko ti fa ya ka sala wa te koni
7: na be afrika iki na pali ton ana imba ti sala kusala na zo ti fango ya ka so imbando na ika ala so si ala ye ton za block fleur dans le parcelle chaque groupement azo yeti bombi dape ton language sukulangoni ambini ake agape language lungoni ambini agape language kongoni ambini agape ton bundo yina za ndoko wa chira lu nanduni wala kani awe chikangi chira lu nanduni e kina habitude na yarsi yati tene e bombi teresa ra yape makobam na yati association na groupement ala ke kujimba ngati yeti bombi ndoko ape me ake na ala wa go singa swak mu jijisinga na i na akode awa kode kwa swak na lechi ake akiti kodroti fayi ak na ichi tene itumbira na aita awa ababati ya mamati ya ita ti swa fayaka ti fanala njuni ti bumbi ndoko kuta pali ti swa kangaligi nazo ti bumbi ndoko akatene ti culture tene ti culture ambini atene ababa na mama sungu chala omingi ya kazo ti yoro ala tambula na ti yakaya kania ke liape alors que yaka kachulu na meni ape maji lukundu akatene ti meni na kikiso yesu andwala pe tona ibuli ti lani na sarango kusala na nduchi kojo kapati projet manioc amina ita ti université swa batene ti sociologie anthropologie ala sara kusala mingi na nduli na ala sigina liste ti a considération culturelle so iri tene a présentaire culturel swa kanga ligi na fango yaka na iguna ni kirifana azo ti kodro mingi ti tene ala zia kodini na ala fayaka tongana so iki fanala donc yesu iki tene na ala ke ti tene ala so si par exemple ala ti bumbi ti sara yaka ti karako oko ala puti bumbi na mbigi ti ndoni ndoso mbini yesu mbigirisa osi ake ndo domaine foncier na kete kodro aka baba ti atarati atarati ila zana ini ilingi ti zana mbini azo ti tene igasi wara 15-20 hectare ndoko ape so kwa ke pali eso aba gouvernement ti tene aleke tene ti foncier agricole si amulegi na zo azo na ti kodro ala swa ti fa njo ala puti bumbi ndoko ala ti fa ngongo ti karako ala puti bumbi ndoko ala swa ti fa gozo ala bumbi ndoko ou bien afanala le geto na mofa karako na pokuni ikoi gana njo na pokuni ikoi gana gozo c'est comme ça y petit tene ikono fango yakana lingo ti kobena arsia
1: mbini ngobo e ki da so petit zana se ti tene yeke yeke a pusu ala na terecha u tongombela so se ki sa so pe mbini ngobo e da so petit fanala choni wala danger ti so pe
7: so ak ko sala chaita ti ti abla so la sara deja njuli mingi awe mbini penre kodi so ikina ni fa de so na ndo ti angongwa to le mukata ngongwa mokwara fa de so a groupement agri multiplicateur de semences. Un groupe monso ala kina ya kachala na mingi ni ake aita chi a ONG la ka apuyala. Mobato na apuyala ala yifa la zaya kachala ni ndoko 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares en un seul coup. Donc so déjà ak mbege ti ngurungo yeni sola. Ato a igwani ndi sala mandala inga njuni ni fade ala ka sarani. Mbeni kode ti sarangoni ya kachi kaya peti tumbira nala. Ti sensibilize ala, ti saratene nala, ti fa njuni ni nala, na shuni ni nala. Mbiso mbiki saratene mbi aduchilo mbina bangia pena ak yaka la babati mbi ya sara simbi wara na mbijiko na mbichi juska mbi sindu susu na andu su moke ba azu ak zia yaka 10-15 hectares azu use uta bumbi na koton ala bumbi use uta usho azia 15-20 hectares ndoko ala su ngangu chalada mbangacha wala tene angreso chitine mozani ifu yakana kono ayoroso moko pompe so chitine sigia lina hati peri apa ifu yakana kono na sara si azu ala zaya kachala ndoko donc aunda chitene na mbege ti yawa kudekwa imu wangu na azu chifango ya kamingi na mbege ti adasinga ala sara tene da mingi na mbege ti awa komande nga usi awara lege chitene facilite na azu chi wara ndu ti fayaka paske na kete kodro fadesu moba telma kwa azu fayaka mingi lege ti singona yaka fadesu ayo tonga itoka a technicien ti tina gwa ba yaka ti ngongwa ni ake 7 km 10 km na ya ti ngunda banga ti akiti kita ase se son guru teri ti kodroni kwa ala nokwa we so atene ala limbi ti li ankora pe banga ti afa yaka ni ahondoni na ninga la gana pale ti biangondo tonga na fa yaka si mobalu ko woko omo zase se ni utere ti lo akiki a sigida rasina sigida asara si mokida dans 5 ans 10 ans le petit pingba mais afa gi mingi mingi na pokoti tere asisena onokbo na azwa guayo ndachi kungu na yoni asa muligi ya peti tina azwa bumbi ndo
1: tonga nala faya kani plasa hako nso ale kambi ya nitwe isike iga kwali ki ya
7: kwali ya kedape mbana ti ake ya kani ya kichi kwa pe mbi na mon inaita ti kwa su igui bon mbi mbi kinangangu ti mbi chifa demi hektar mamu kinangangu ti mbi chifa en hektar epi afandunia wae mamu en hektar ti mbi mbi demi hektar ti mbi zoko kwa sara kwa nachi ya kachilu zoko kwa kolingo ti ya kachilu yichilu wa kachilu me njurini ya kisu nguisho kumanda ya kakega kwarambina mkwe na yati ya kani ya kafana yi yeti sarangoni tona ya karambimbi kugunambiki chimo kame ya kani ya kitimo akititene bumbi kuta ya kani zando kwa wasi isara ini ngia unzi ya wasi zoko wa kayina wasi kangia pe donk zoko kwa amutu terenchilo alimi na ngangu chilo me izana terechimba ya kani ya duchigina terechimba juska kono
1: so fadala fatene niko josu se kom si zokwe abugi ndwa oko wafaya kani oko ipi rondomona ati zokwe menati so alo notizia niso inga ke fadala adesso zoko ko igemu yaka kete kete na teresi tereng biji ten dona kono si beneficie na akode kwa so efana imbachi yaka na
7: wala legirila
1: eke luchige chivute china meni kete mozoko so David Bemamuna yawe si ekiri na teresi meza na lana achi pikango patarachi.

0: bala susi ya kigama kwa li lakso si tenechi ya kwa li chi ya biyango chindo so wa iki angwa angwa niso si azo iki mu niso angwa angwa chiso wa lala so apeti tene ala konseye na wafango ya kati tene tonga na lalu ya kata langasi kwa li chi biyango chindo wa nyengere na
1: kuta wango zumbi ki muna ayita chie so wa fayaka mbiki wala titene ala gui ala vongongwa so abayani tawana muguna terechi zo so wa fayaka chingongwa loki na mbini mbichi na techilu mbichi chilu uni ya tene attestation chie certification soa fake ya katilo su ngongwani lo ganani na onasem na onasem abayari na yachi laboratoire na tenetonga na moluni mbangbo fadi bale gomba ya na mbasa mbala ya kesigi wala bale gomba ya na gomba ya kesigi wala mbangbo kwa kesigi so mbambi chiso mabeti mo sadiri mo kwar nani mo yida nani ke aba yesu mo chi muchi guchulu so kesigi tonga na mwara marambi chitu so pe ko juunda na yi lichi mo eske yesu mbi vosa guchi sigigi biti tena mo bini mbimuna mo bini pande mo vongongwa so si mo inga ngangu chulu ape na mo gomo lu ake 40% la sigi afake na yachi ngbangbo ake balo shula sigi bali o mene sigi ape si mo mungbangbo so si mo lu kamba timo tonga na yechi karaku so mo ko luni na popochi gereni akoko ak 20 centimètres na poponi ak 40 centimètres mo limbiti wara 525 lignes na mo multiplié ni par ligne so a limbiti tene gereti karako akoko na ati akatimo ak 12500 pieds na ati 1 hectare 12500 pieds mettons na 40% la sigi ça veut dire sur les 12000 mokwaran de gi 60000 la sigi voilà mokwaran de gi 40000 la sigi tangati 60000 ni voilà 80000 pieds ni akadape kanda déjà gi kobe manke mawe donc yeso yir ni gi tene pouvoir germinatif ak indicateur kuta indicateur ti tene mo luna yaka fadiso yanka ak kanangoli encore ape moko mungui énergie timo moko dépenser pata ti tene kobe moko futa zo ti sara yaka ak yake pomu moko vwa kumba chile kina yaka aunda na mochiti na yekose mosara somo warambini na pekoni tona lechi mavuko simu mushu ni ngongwa mogomolu mopote waranjuni ni ape na njoni ngongwa ni iso atene seman certifiye eke gile giti tenilu una nduzu a on semanse paysan kuso awa fango ya kakna ni ala lu ala zi ala ko ala lu me semanse certifiye ni ake sosi i bembendo na pekoni inga nduzu lulundu da inga zusu afayaka ni na imuni gai bayani ji na inga kulungana ngangu chilo imumbe china pekuni imumvoni molu akesigigi yesu mbiti wa wafango ya kati sarangoni fadisula
0: tonga na kuta wa inda chi unasem tonga na elasi unasem aki inka pokochi nipete na franse trasabilite chi angwa angwa niso chale inga tavwe paska la pete sacha ambecha ome tanga chai suwe saka eske ale inga ni
1: pendere hunda mingi ita ida na yati nji hati suwa leketeni changongwa na erse ya tonga na mo ita ida mo ichi gati sara kwa chingongwa atene ilfu mo gana onase mo deklare terechimu nangu iti deklarasyon ni moko fana yi mo iti fa semanse mo faya kati semanse ok karako 2 hectare njou 3 hectare mo wara semanse nandwa mo fana yi preuve ti semanse si mo iti fa ya kati semanse R1 akunzuni mo semanse base na teti ikra tonga yi bambi titi moko mo semanse de base na teti ikra pa itene iki muligi na mo iti mo fa R1 pe tonga su atukazo kwa iti mu njoni ngongwa na teti ikra mo fani ngoko kwa mo fana usu irimo na yigawa fadeso mo unji kongo itimo mwiki guchi muni chika baya yani jikuwa kunzuna wa esara mbechi muna mo memu zoso mwechi kana lo ifu motena yi mwechi kana mshu Felix mwaka motena unasemgi unasema note ngongwa su simo muna techi ikrasu simo fani su mwaka na ita Felix ita Felix ya chifa ya kati ngongwa chikani usi lugagi ulufani ani ni mungongwa su na techi ida ida muchi lo na techi ikra nila simbi kumbi muchi mbi mbi kifani su ibaya timbi ya waya baya tisema sumbi fani su awe fadeso zoso mbiti kanalo mbikiri mdiambi tenegi so akelegi chitrasabiliti hila ala sosi ya kevoni ya kezana chit depo siya keka ala keziana poko chili ambiti chala kutasuma so ala kenanian so akonomingi na chit depo tala so na poko ni list chia a producteur so ala vona tichala keda na chit list so si tonga na producteur ni ak producteur souci il suivre loi paye certifié seulement sur loi paye ki zini donc en bagi ala souci il baya katala ala laite ne bon mo zuchi kango ya kobe so ngongwa so yakati mo na kanjuni imuni ga baya ni awe fadiso mo teni registre ti magasin ti mo na mo teni registre ti commercialisation ti mo igati biri na ndoni inga sema solo nando ala gagi alona techi magona techi zozo ala gavoni ainsi de suite yeso atia ilasu akuswa diwara etiquette ape il faudrait que wara etiquette za na tereta sac na yacha sac tokana sema so igai muni chigabani na laboratoire giausu izambi china tereni tongaso resultat chilo giatinete ne basak so kaso akunjuni na moiti kani simbe chiso izana terena yani so kadape ikenamo mobanda ni la sina ngusu a itatia wenje kwa yakiri na yigi na munda chitene unasem lagu fadiswa duchi makunji cha foire ikitukazo même balu kuna yata kitia kodrochi tene ala bembe ndu na ndu cha foire chi inga suman so luna ndu asia guna ndu asizo ala voni kwa ikisara nito so na yeke moko bake anjuna sumas akumuya chi kodro on angwe ni sumas
0: iunda nala unda so senya penda chiso ibete mingi na cha foire foire aux semences ni azuna ki mélanger ka mingi chako benina tout venon et pa kpale ki gaka ngana poko ni mingi dati souci ti nga itene ala ki bembe ndo nando cheni to itene aga ti na langu cha foire ni ala mélanger ko beniso na tout venon na pe
1: voilà pambe ti lasso mitena mo to na baba mbiza kutukuti timbi a technicien on ane ti bembe ndo na tere cha mina depo soit na kana 5 kilo na ye mingi ti azo ti kango semence na foire akadangungu kango pièce détachée asi kango ciment na ala guna gara ala vona ala zania ala dona we ala guaka ndali la itena a ONG ala fadesula ke luchi na nduchi garati ngongwa pe ake unasem la go luchi na nduchi garati ngongwa monso mugana sema simu ke bayani ape si I moko nambitia kwa pe moso ikizimo na njia mule gina yi atene aturu gwa limbi chimu suma simo niti binga usi na njia mule gina yi atene mozo sumo vomara suma stunga so alimbi titene akai kusala chimo wala kanga monga usi chimu mbetunazo si ala penja ti sara si suma satambela mzuni me ike traceability ti suma sinike garantiri na ya chimu kwa kongu se ngu utape za igujuska ngu kwa we sifade sumo bake azo akipembe to chinja na ike garantiri traceability ti suma
0: Paka Félix ala barem ayi kigando chikingo atene so sibiki na la sigila
1: akena mbiti mu singira na mingi ita edasu mu mbati yogoti ya komanda yaka na aketikete kodrosi ya zuku ak mati bata akoli chifango yaka nzuri mbikiri singira na mu
2: kwa sinda chifango yaka gana chibatango anyama
0: singila na kiringo na tene solo ndushiki na nina unda chie so paka Felix Alaberem e binametso romango isola ke kota wayinda so ke bandu ndochi ndo kwa so ke sara angwa na be Afrika ala lundo pepe

0: 53 Ghana 76 06 40 44
1: Bigma koko na bage chala gila kwa paka Felix Alabarem. Lawa fangu ya kasusi ki faya kana yachak batachi bay Afrika ke demate chala mingi. Dalti susi alabatene a ngwa ngwa chiko beswale ke luni wala asemos peyizan ni aike muna la lingo chiko be onko mbeni pepe. Ale chinga aike kwa le chi asemos susi alabatani wala le chinga wala ki asisi susi ale ke fana ya kasi ki na gunda chi apa le chi chua angonjo ni peko chako be.
2: So ak undangondo sa baita chi sa ko agingondati na mbigiti ikra metedi misara kusala ka kojo mbi limiti kira tene da senge moinga tongana a dumelenge zo wala même kondo wala ngasa su adwa la sela wala pendre ko belate ala la ngona nduso ko bela no pala dape ala ke kono nzoni na ala ke dumingi ngongwa ke tene chi dungo chi tene mo du zia ko bela bu mo pe zia mo kona ngangu chi tira ko bela za ngua manke mo pe za peri ya gag buburu na mo ai ingo chi biti sesi ya pe tonga su ndari la ke faya kasu na mo bato ngana ak njia so lu chi tene fa ya kati semas de base anjana kinga mingi tomo gati gana asemas certifi anjani ngangu chala jumine kete kete kete kete nila mbiti temo yesu wa sarasi asu au ngongwa kwa wako ayiri ni degenerescence genetique ngongwa so si wako de kwa sigi na niya tene aba ngongwa so luko le mingi na debi niso tono mwaichi temo bata lengo chilo zia mo bata kode chi fango ya kanina ngangu chilo kwe so atine itinerary technique ni morati ya kope atina mo tene mo zidu pokuchidu towasu moluda moleke sese ya wako towasu si moluluda mo zipo pokuchidu moluluda ngoi tonga so lango bala kwa na ushusta atene 2 semaines mo komase premier cerclage 21 jours mo kiri mo gam deuxième cerclage akode so kwa fana mo atene mo fai beniz za spiri mbape aso kwa isu akakode ti sara si tene ngangu ti ngongwani angbala ye nya pasi a ita sok musumons na titi recherche a gunaniso parfois à la za 1 semaine à on ko je si à la sukura gbeni à la za na yaka parfois ngo ya onduni si à la gakoni ambeni ya yakani mo banju wa kisigi na yanika ambeni kara kwa ngwana bitisi ya kisigi ou bien à la ga io mingi a gotolu avant même si tene lupimba na mo baso a ke affecté génération so a gana pekoni mo guchi lua oso ngangu nya koma sechi nok donc mo bata itinere technique ape ko jo ye la fade ngangu nya ke nokbo ou se ni a ko bela bulu mingi a ke nokbo ngangu chilo ngangu chilo no kotone lo tene lo yakani wala ngongwani lo tene kom mo batani njoni ape mo zani ni na peri ani kichiri ni munga nguchi ni chi dungo mingi so ni zi ati tene ni chiri na bira lo convertir ngangu chilo potentiel de reproduction chilo lo convertir ni na energi chi lut contre les maladies ou contre les conditions climatiques ou bien chi chiri na ni chi tene ni li kamam ki kete tangachi ngangu chini ni ni zani chiri na ni mangachi mo mo batalo njoni ape et d'ici 4 ans semence akali na chi degenerescence zi a mo kiri encore nando so mumulu da so tikiri moluni donc ak sesi ape ak iazo na kode ti sarangoni like sara nzuni ape si ngamuchilo ak bunoko
1: singila na la paka Felix ala barem so la yeda chite ne hala gala ki na tena unda chi singila na azo so kwe du singa kosi ama kwa singa so a ikegina do chiki ngona tena chilo si kanga nga chi kwa singa chi chi la so so abaten chi fango ya kanga na chi batango yama e ke ki chi wa terena la na iga chi peko da chi mini fini kwa singa so si e ikiga chi sa kwa singa so la kwe na la Alexia Felix Nganjinga na bi edalo chinjiko. Zuzu si ato kwa ligo che na kutoka sala eke machine mbeso a eke David Bima ala ngmanzo ni na inga chipeko.
3: Au rythme des saisons. Kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.

0: kende tonso wa yungu nga chute ni kuzamba tati kusara ni ake lingbe ya ni
1: kuse
0: kapa tenti sa wakusa antarachi anda preti
1: sa
0: usi eti lango chila subi kosho
1: lango
0: balusa andoni yoko.

0: tara na ntuti botongo popoti dungona amasekati eti wali na tikoli
1: aiki muliki nala ti batazuni atala ti kikireke
0: emu wango sola kwela kwe
2: so aiki tomombela ti ndokwa bembia.

0: wa fango ya kati bi Afrika. Na legi tipi ya lupuka use WHH atiriti kanga legi na kwale tinzara na mungo maboko tida sanuku nginza ati dunia mobimba gana ngurubi ati bi Afrika.
1: Na ya tipi ya luso, akani mikumba ati ya kana ase waswa kina kwale. Asoro azo polele, me akami popoti zo pepe. Afuta nginja pepe, akami popo wala gupla tizo pepe.
0: Tongana menizu aunda na monginza, wara akumbenye na bagetimo, alengi mofapikoni na gigi polele, azana sese meni kode tifango pekocha ye, na ondengoni, nga amulege dandara na azukwe.
1: Irino senge na nzoroko 4043, na legi tirezo move, telesien nga na orange. Legi ako, isaraye polele, na legi ni nga na siere na yati vakatiani.
0: Pukati use, ifaya kamingi, ibata azunzuni, iduchindu oko.
2: Ibumbi oko, ikengangu.
3: Let's go.

0: ti Congo di pandanga na Congo ake dutingale ke akon na tinga ti awangu husu. Aunzi ya wandu wa sanguni Chris Chanel Dimango kusala kiri lako nala.
1: Singila mingi nala na sangosola ndo tivunga nina hii na ndo dafano ndekie Luka Sabrina.

0: Nzoni peko tibe kombite na mokompanyo, nzoni gango, na ati kwa singa monsi katitude, nango eti peko tibe kombite so, mwenga, gesu azo kwa gwa seti unongo na tera we, ungo tera tondani, nandembe so amina untinga baka we, si mwona yanga da, tindembe so ki gichinga, nyesi mwoso mweke, wa manangombe ti, susi mwogwe, na ungo tera we, mwolingu disa ratitene, na ungo tera so, mwosa amina kikitai, akusala walasi, mwolingu dite mwosara, nango eti ungo tera so si mwagoda. Kwa timbini so mwenga na wati kristianel di mangwa, ninga mwomanga, ninga peso gochi mwoyon ti mwola, loki ringa tonga sa oti tene, mwona rapika patara, na ti kwa singa ti a maseka nango eti, peko ti beko mbite so, si gene ti a ako, ti mandako, di bara mwoma.
1: I bara mingi ta chanel, i bara zoko sa mandaki loka.
0: Tonya.
1: Ya daba.
0: Mwoma ga oswa.
1: Ah, bigache mwola, i bando.

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angura akodoso alimbi ti wakobela so lege oko tongana kodoso ti be Afrika ataso ale ti wakobela ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gbena bia swa batene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti longanganga
1: ti bata teretimo ti bata asewa timo alimbi mobagire ti ango boso sukula maboko timo na njoni mbunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongoro na beni zo swasa akobela ti shofengo tere lode wala simene asigi na tere ti lo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti mbunda pepe kue loro iyo na danganga soki nduru na tere timo tongana mobaso mo akobela ti shofengo tere
0: tongana mobameni zo swasa akobela ti shofengo tere wala meni asigi na tere ti lo gu iyo na meni danganga soki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: soa ikitongo mbela tindo kwa gbena gbasa vate enti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mamoko na lo

0: ekina lango ti biko osho kwa singa ti swa ke laso na bi Afrika isianga na wa. Ngomene na bata ti bongi wara ko ngonga suna zimi unga na biki ti alinga ike mafadiswa sango na ligoti Sabrina Larissa na ilo. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Idris Yaya itininzuni la kuina azukwe alitia sangoni. Aiki mbito siye kibiri tonga suna zik bata ti zimi o seki na ti ombu mu mbeni mango tere pepe na popoti ya trugu ti kodro nga na alati koto ti wisi seki na gundani. Ungwatia zo balako siyazia mamboko na ndotia la suweki ya turugu tumbati elera ti Joseph Konisi ya onala biri tonga suna mbagi ti yalinga watu kwa tia lezo ti mbagi nika unda ti tenia sara mbini kusala yo siyazia mamboko na ndotia zo su. Na yati amda fok suweki na ti vakaga eki mbini kwa lesi ya bagi gina la inga suwa londo ti uansara si turugu ti kodo ti uisi okwa wara kwasi akwa waranga kutaka na mango wa kutazo ti kodo ni eki a turugu ti FSC ya suwa londo na mbagi ti sudonsi eki na gundani. Sangutia wangu gango walombeti ya kodotia zuvokoti bit vole tizwa nati oshoni sekezi yangani kikere kina bata tibongi asangu nandoni kwa ginata sangutia wangu.
0: Izenga ta sangoti la kuishi da fronde ke luka na batati zimyo na mbegeti omo mundal timbetu saka na beta wa Afrika ka.
1: Ala swe kina tibatani mbene yebire kina timbeto yesu kina gundani ya kemini mango tere pepe na popotia trugu ti kodo ti be Afrika nga na ala swe ki ti kodo ti wisi swe kina bagenika sangoti Astrid de Bonheur ou kolegi.
2: Akambisa sui wara fatene aki apika ngongombe si apaki gibiru na bagi ti zemio. Ato huku chifaka na rus apika ngombe na popo chala ngbene yebiru na lakuti sinanda preso. Aki kotambeto si agbu awa bafka suwa kina bagika tondoni aki ngangu. Beni mama chingu awara kwa simeni tu huku chibi afuka ako awara kana terechilo. Andaka so komanda chikondroni aki gitite na inga mbumbu yesu abagiki wabada lezo ti zemio gina bata chibongi afatongo na isi ayeni atondani. Parfait Achille Romaric sangu zirani.
3: Amina bushe ela mubaga la chikati fani na terechilo. Base check point cha faka na tena busheni no a petit tena fa bagara ya pe batala fa bagara ye mene ni so a ke fu an ba langwa ko funa tena chani ifala kwa fana yo sha busheni an wa bena iri faso a ali sha ali na ga faso a pika gere mini faka na ko e gesula a faka ni ala kwa gripping ma tin batala so si awara bana gere lo sa pika la bana gere lo so e gele ina degenerer faso sha kuma te ala pika ngumbi bi na bishon bi jusqu'a mini wala kwa kui wala tolo na ngo
2: yiti ngangu so a bagi nango sosi awa manangombe ti ake suki za mati bak asara siya kota zi koloni aziala na yati sontro so la keda titene ala gwa suki za mani ati meni sontro ninte ndali titene si amenya kwa leniso akira bagigi pepe wabada lezo so aunda na kota zi koloni titene azama ngotera na popoti aturu guso
3: wita guazo kompletmo tene yunda gena guverma agi atrume solution titene gana apesman tere le beligeron aske tuwe sa ke sarane afe tu ya population la ke wara ku grav
2: tinde mbeso apika ngongombe ni akaya we me azo chikoloni aike lako gina ngbeto nansi so la batene mbini yene alimu chibagi gi anko
0: mbele sangolinga ke kwaliti sedu ti na mbeki ti otko tu asara si azo bala kwa mwana wanani na lango ti bidi na mbeki ti alinga ndali cha turugu ti elera
1: nila la teneso Idris turugu tumba ti elera suna nduni eke Joseph Koni londo na mbeni iso ningo botulu ankor ti tene azia mamboko na ndoti azo gbani gbani ti onani bidi na dawantia kwa leso watu kwa tia lezo tia ti bataso belo yasir ati sangu bia ti tene asara mbeni kusala iyo tonga so ti tene abembendo siya inga ndoso siya onazo soda singa ti tene abatase duti ti ala so ekina ti yalinga lwe kina singa ti Armando Yanginzi.
4: Akachiso na pekochiso sa pasibiri na bicha ventera i londo ti muloro laso igo iba chef d'état major cha militaire iba akutazo cha rus sosi ala londo ti tene ala toka drone ti tene a verifi place wa usaya da ti tene agwe donc tinde mbeso a rus angba ti verifi na drone chala ti bando chala da ti tene igimen mwen tene a liberala. Kaso yekina kwale paske aturu gunak dapa mbite na mkojo koso aturugu afaka na mwiali ngala mbagi uku atokala ongu selaso asara si palechi warango peji ya tala asara si ala sigi mingi gi ukula mba asara si ala kena mwani tena ala sara mbini yao kapa nila si aina si tonzo
1: fade ala ikimande atene koso si watu kwa tia lezo ti yalinga atene na tia asangu tigi na unzingo ti asangu su
0: beri turugu tikoro tirisi ako ti Wagner lalu warakwa simena warakana teretiru aki iso atamla fana langu tila inga soa onambiki tia mdafok na vakaga
1: na mango lusulu ki komandani Ramadan Abdel Kader.

0: pe ala consider cu se face ça ton amine joni quoi parce que gata menace va mu ina nengo pe asa si yeti ikola ku ngana nengo usia pe.
1: Kodroa ndi kuna mbegi ti Kenya luka la polisi ti kodroa ni kasi ya zaka tutu ngangu mingi ti kanga lege na fangongo nzo suza limita tamana langu balusa nebeni ukutinde ti fondo oswa dabetela na ndoti generation Z na ngusa puse balusa nebeni ushu
2: kutango nzo ti beswe ki ti kanga lege na tene ti goro nga na akwale ti konomi yesu siya mupasa na awa ngonzo suti tene ala guna mbagi ti awa tukwa ti alizuni kati tene ala miro tonga so mini fini mungo yanga ndali ti atax ngu use na peko ti kutango nzo so gingo be angbala kwe ndali ti bia ti kodroni William Ruto nga sinangwe ni ka ungotia zwa gandu na mbangu wako na ndoni baluse na mbasa mbala siya warakua na ngwe ni susi ya tuugu awala tuugu chipulusu ni asara iti ngangu na teretala laso na tibibu ataso ngonzo angbala kwe siya kanga legi na a kangango legi ya ikida kangango adama na ngombe tinga na andu tikango ye tenetisu wabate na ngonzo angbala kwe na beti azu
1: sangu za wangu na mbike tibi tivole ndali si tournoi championnat d'Afrique sosi ya kinazua ushola zianga ni lasu na batati bongi
2: ke ngata wangu usue ke mupa sandali si unzingo ti champion d'Afrique des nations ti tengu ingo tereso ndali si ngata wangu tibi tivole so be Afrika ngana kodo ti Kameru na mutere tala ti tene ala gana akoli us osho ngana awali osho ti tene akoka pana yani iye ke tene tene ni kwe na Theoneste Punika
3: akodro tasi akoka panati manda kuso kodro tibi Afrika Kongo dipanda gana kodro ti Cameroun ala ti Cameroun akina gbata ti bongi awe ala kinduru na ba marati bazu bongi abumbi useso afabi betala ala yebi aniti tene ala wara lege ti gwe na kangu ti wenso na mboka ti kodro tibi Afrika Christo Pomu beti lo adilo pepe
4: e tonda ti toka podketi kate ti dupi fade asara si zanati ti ke dati rate ko je place sa bo yu dati fana wabe Afrika ke et place parce que il a déjà arrêté non
3: Colette Yagiri a qui oko ti awanguru ti awali ti kodro ti be Afrika
5: yene tambula njoni ton histoire tu mo la basse isa njoni parce que na ton ce qui préparé na tete na nye et puis par rapport na adversaire ti soit garso il a les commencé depuis 2019 mi lasso donc il habitué déjà
3: na bagi ti kodro ti Cameroun ala kwe bangondo sala ki oko ala ti wara legi ti gona ti Joseph Mbong a failli sur le titre à la Sara.
6: L'équipe est motivée comme d'habitude.
7: Bon midi tango ndemboti à Ikinabeku, Stenatiso, bon midi tango ndemboti Kodoti Cameroun à Ikinangangu Kobiani, Tindemeso, Igatitene Sara Nanganguti, Kwe, Titene, Ikoi Sobinda, Ionati qualification sur Titene Guimu, Kangutu, et
6: souhaite qualifier pour la compétition.
3: Nina Ongo a Kiwa Pikango ndemboti de Kambati Kodosi City Cameroun, le Fa, Bagati à la Kanakodoti Béafrika.
8: Nous sommes venus avec un mental de champion.
9: Tissu et Gasso, Igati Sogi Bendala. Quand c'est Tika Murune et Kelani Walumbiawe. Tissu et Gasso, et Kekir Makanguchu, et Sou avec Tika Murune.
8: J'ai encore notre titre et Obashi avec ta victoire au Cameroun.
3: Mandakuso et Kimulege Biani Titene Agunati Agbata Mandako Tongana. Gingole Tikango Walumbi Tidunia Tafrika, Ngana Angiata Kodroti Afrika Waranangia, Tissu et Renate les Jeux Olympiques. Si Amandakuni et Kizianganande, Nabikwa Ukuso et Kigati Tene à Unziandi na Leinga.
1: Ndemboti gera na kodro wande andangwa ndemboti group soa ke tambla na ndemeso na mbege ti kodro ti Amerika
2: tango ndembo eki dutende use na mbunga gumba ya so Curaçao aiki lutende na Côte d'Ivoire nga Equateur aiki tani ndembo na Allemagne na ndapri so Afrika ti mbungu wa kinda ti lokuri ti mbungu ngu oko na para si République Tchèque a londo ti pika ti lo Mexique ngu ota na para kigigisia kutasa ngunia lutitonga suna yanga tikodro ekiri singila na azokoso siya tuchipu fadeti mani singila tia kiri legi yako nambagi tala Idris Yaya
1: inga legi yako imunala singila mingi ya la kigande getifunga na yasa nguna yanga timbozo Francis Sylvain Nambua sakandu masinsinga
10: ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
11: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nondeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
10: ala tokua aunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere Facebook Radio Ndeke Luka - Fondation Hirondelle.
11: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
10: stop atene mbeni pialoshi da fono non de kiluka mamoko na union européenne nga na coopération suisse
12: radio de kiluka pota sango oti eti la so
1: Kota sangu na duchi ndalzi kwaliti se duchi na mbege ti otu koto ndalzi ya maseka bala koso si bumbi ti elara mwa la lina nana mbako armado ya ngendi apika patara na belo ya sir wa badalezo ti mbege ti ya linga.
13: Pakara watu katiba dalezo belo ya sir mibarala.
14: Balala mingi.
13: Alondo ti zama poko na duchi ya zo bala koso wa kia bumbi turugu tumba ti elara so wa mwa la yesu wa la sara ndo beso ti tenazima poko na duchi ya mbege ti koto so angbati upono na mbege ti ya linga keti soa.
14: Akati so na preko ti so sa pasibire na bicha venterra I londo ti muloro la so igwe yuba chef d'état major ta militaire iba akutazo cha russe so si ala londo ti tene a toka drone ti tene a verifi place wa usa da ti tene a gwe donc tinde mbeso a russe angba ti verifi na drone ti ala ti bando ti ala da ti tene igi men moyen tene a libera la
13: mbanga ti ya sara kwa so iyo ti tene kanga lege na lege ti drone so na lindango cha elera si ape a kumbi a bola we sa go ti sara so fadia ke tone
14: mitena mo ye kaso ye na kwale parce que aturugu nak dapa mitena mo kojo koso aturugu afaka na wele lingala ngbagi uku atokala ongu selaso asara si kwale ti warango peji atala asara si ala sigi mingi gi okula ngba asara si ala kana moye tena ala sar meni yoko pa ni la si ayina si tonzo
13: dos fa bena tena beme ngondo cha turugu ngi ti sara kusala mingi si ala ngi ti kaji dutini la
14: ni la ifo vraiment gouvernement ba non cha turugu ti tena agina la moye de déplacement mbi anda preso a turugu akite a ile mocha rusa mo afina fina de tache mo tia lingaso akite ti gona la me ina koso ala ke goso ala ke ngana moyen de déplacement et toujours tenti pg a so la ko tonzo moyen de communication kuna ya linga ke dapre asara si ala ko duchanda pa ala ko sigi e ala petit tambla pa la petit tambla pa donc asara population a petit sigi ti gona ya ka
13: la so na ngwe kwe tenti ele raso so batala ti na nyongo wa ema kila bagigi na tango iso ke mo mo ngiti kodro mingi me parfois mo zoni agona la ndungu bala ko ngu balu sera sera kwa ting ba ton la eating ba ti kodro ti ko je so kila bagi giso nyela na la lingu ti sara ti tene yeso a unzi biako
14: vraiment gouvernement a yi tanje frontière la so la ba elera elera ngba toujours gina ya ti zone ti ya linga ti na ti autre côté so a ke so zone na na frontière na ya linga a ko ta ba ko vaste contrôle na pa ni la sar ti ala ko basé da ala yindu so e gouvernement sara tout ti tene a za base militaire a za base na ta kriketa frontière ta kanga ligue bien na ele mo elera so ti tene a za libre circulation na amlinga ji kodro
13: ala ki mwa masika ni swa ki tawali na gawali tala ala mwa ki teni so agumbi aga formela tina la gazu ti sarango mbana ala swa kimba gazu ti yongo kumba tala tona kururu so kosu aki yesu aninga mingi mimanga tinye swa la kati pite so iskala ningu tisara mbeni ye timu mbeni zia singuru bia ningu tisara si yesu asarango bani ya unzi bia kuna ndote amu ningiti ya linga
14: nila chinde mbeso ina amba chimbea aita chimbea dipite mba chibuli eki ira ndi ministre ti defense na ministre ti intérêt so lo gande gente pera na assemblée ti tene ibuli I wara mena stratégie so itene za bien ti tene ti pale ti ele raso a unje bien na ti zone ti na autre to
13: yiso sara si a je so wa kiga abato na la grisa wala kila kiga ala grisa wala kila kiga so ala lundu na ndoa ala so kono kaso la sara mbana ni wala ala lundu na mbina kodro wandila gasi ya kila kiga ti ele rana ki pinga so
14: aka ala so kono pa a kiga ki ta mo lingen so ak mwala so a gonala formala ngala kono ala remplacer donc kweso finalement regard son trafiquin mais akumu ya tan sala kumwa kita mengi nisu definitive ala kwa formala ala soka kui ambe na remplace ala donc imema ala la sikwe na kuhunja andava
13: Mais il y a qui n'a ake ala gato nye si akanga ligina la peso
14: ala libre ya ti bakon ta sumi tena moso ak vaste ala tamla gina ligba go frontière na mbaika turugu ak da mobala ya linga complexe ya ki gina turugu uku faka gi uku laika ala ngana moyen de déplacement pala ngana moyen de communication pa sar si même ya passé gina précoce da ala na possibilité ta ala go da ni la sa zuna tamla ti beta la sar ki beta la
13: ni tinga ngwa sina siwa asewa mingi ak upo no mangati amulingi ta la so onala na kodro wandi amola na ngba awali na on ni kwa onso inyela atona watu katiba dalezo wala nipiti sara titene ya muma buku nasi wasusi mbeto na kingo betala nipiti kaikete
14: imbaji pika pata la fafadiso na gouvernement titene lotokamin assistance imbaji pika na partena miniska na usha pini titene vemora wala asiste ase wasi ya lingaso kui akena pale na lembezo
13: nila me, na yani koso tona muma buku waifu ina unzi ya meake unzi ya peso fadia ke mami tona beni yeso tengo yaki na yani ya pe
14: nchinde mbezo lechimbe akabena ndoji yeso mesele jurnalist mbeke sara sangue na place pour me que ça a tout ti tene et so a un bien ni encore sina se wat mina elinga bu
13: peko ti so si so fadi azo ki guna yaka azo ki ti ko biti tonye mbito ko machi lunda so fadi pono na pasi ti tengo ye ki ti ande na bige ti ki ti ko roti elinga na so nguruni na ti kutu kutope
14: ti ndem beso ndwe na pasi aga wa mingi za mulinga sa mala da bora higa elef so e ko la kangala guna yaka la mala e ti ndem beso azo pe ti guna yaka pa parce que a mugala nduru na yanga ti yaka na ti ko dro e aturu guni ko yaka na moyen de déplacement pa na moyen de communication pa ala pe ti siginga na ti ko dro ti alinga pa e la se a ti mo kuta kwa la yaka
13: so e kuta pa le mingi
14: e kuta pa le mingi na yaka
13: wa to ko ti bata le zo belo yasir singila mingi na la
14: mikira la singila monsieur le journaliste
12: Radio Ndekiluka, Dafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende, lobai, gana mubai, ala masango tia kiti kodro tia. Na yatia bata, gara, gana yatia kiti kodro, Radio Ndekiluka, Dafono no soike la kwen duunga.
1: Nala kwendo tema sango ti la kwiti da fano no ndeki luka to la kando si meza la kirna ya kasala ke mai na begeti haute koto ibarala mingi mingi ya itati sa kinga na samu wanja ibarala mingi na da fano ndeki luka

0: zoni la kuina awa be Afrika kwa turti region ki na patati berberati wa terena Omer changement Omer Ibarala
1: Idris ya Ibarala na Ibara aita so aida che kwa kapa na ye na yati asangochi ala ti da fonono ndekiluka eke fanala asangochi ti mbegeti berberati so ake likodroti bakodro use mbiti fanala biani ambeniye atarati bien e muta pande ti adodo ti kodro a commencé wala tondani ti grisa grisango na yati batati berberati ifanala so adodo so ando ababati akedo so ambeni a ireni ake nawuru mbeninga ake ngosungu na ngoso ikisate na e ake ngangu titene moba azuni ake irimba titene asaga repetition wala ala bombisi ala leke agereti adodo sosi alinbiti tene ambeni yada ala sigi ala defendre na yeti kutume ti mbegeti berberati akenzoni adodo ti kodro na yeti kodro alinbiti tene ibata nzoni idwati tene ifa si amelengeti so agana poko alinbiti tene abata yesosi ayeti kodro alinbiti tene agrisa pepe ala keku pafa ambeni tongona kota matanga akega abusi ala londo titene ala eretere titene ala leke gerecha dodoni wala repetition nila iunda na azo koso akna lichi abombiso wala ake na uru wala ngosungu ala fayusu na melingesu akegana poko use sangoni idisi ya ya mtene chimbichi tene chi lakoro achi biani biani na sese tongana igudalasu titene igu chiba na lise batelemi boganda su ake inga ngangu chizu tongana ye ake inga mengi a inga mbichi tongana ye nila tona ala tondati tene ala su manda koso mbitenala amu a telephone android so agonduru nandando oko na yati ndando oko so kite telephone so si ake su android a petit singa disape me presse 420 quelques android so si awara na tereti amelingensu mbichi fanala ivisi ya ya ala undambi awara nitone ambeni ala mu eskuch so si ala kanga ala kolea eskuche na android na yati na yacha la sia yubongo na ndoni na susi awondungoli akichi kamene ambini ambiringe wale ni tana vreyati Philip susi agwe azita android nila ichivunga akom sango chimbegechi berberati iko kapa na ingache pogoto na nzapa ayeda
0: Omer changement na patati berberati singi na ndalti sango so la vunga na ye

0: rythme des saisons. Wasinga Tifango Yaka, Gana Tibatango Anyama.
1: Kiri barala kwe, tonga na tisu ete na liti kwa singa tiye so, abi yango tindo laso asara si ya nokwa kusala tifango ya kangangu mingi, asara si mingi cha ya kaswazo eke lula so la eke wara lengo ninzo ni pepe, ameni ya buba, ale chako beso si ala wara, asara si mingi cha zo laso eke lundo, eke gwe na menando wa yo, titene ala faya, tibi yango tindo so aga laso na mango na nduzu chi, ako bela, wala angi makongo so si eke buba laso, a ya kati ya zo. Kozo ni kwa titene kiri na do titene tibi yango tindo so eke goshe ma asango so eke tambo anaya chaba tachibe ya Afrika so abate nchi fango ya kangana chipata ngo ya mana yanga chala Alexia Felix Yangbanji
2: kusala chi transimons na mbage chi buka anga akitambo na zoni na mbage ni kapepe meni chuni tali ya baki gina popochia wa fango ya kanga na awa bata ngo ya ma asasi azubani awaka na telechala na tongo ndachi yenga so na mbage chi kite kodro bezere nga na doko so akina kilometro balisi na uku chi buka anga na chi uampendi azama mbako na ndochi meni zoni susi azalo na mbage chi jondarmeri chinga Ndai, singa ala susi ya ala waraka na telechala, azala na danganga chibuka angati tene, amuna la tunga. Kitabecha la so, ndafango mwanga, akasa mingi, apali susi ya kebagigi, mrimri chisa ango chinga nguna telecha zo, wala chisa ango chinga nguna popo chimba, so kebagigi na ngoe chisa ango ayama chitene, atepere, silo unda chitene, ala so lakwe akina gonda chinga nguna palini, alingu chisa mamboko na ndochala. Na pokoti susi wa ango tomat aganga nguna lechi gana bata chibongi, na nguso tomat akomase chigawe, na bagi chisi but soki na chikimu sinale gicha sangose wana bage nika fatene awali soki kekani mingi ya gosi ya vukbani soki kati tene ala wa kofoti batana se wacha ameni agwe jusqu'à na pekochi a wafango ya kati tomate tene ala voni na chichala na chaki kita koto sosia ya kivota gango chi tomate banzo alingu chimule gesi angire nso silana ka kashe alingu chi gona gbeni na bata chibongi igo na mage chimba iki awa bata ngoyama susi ya kebata anyama akikita anyama adimatia cha mingi ndacha ya machala kuika mingi mbwi tonga nangasa sosi ala bate ne ame ya kobela agbwala sosi ala inga lichala na kobela ni pepe ala hunda chitene akomanda so inga kodena ndoni agonambake nika salimbi chumu maboko na ala chitene amutonga na ya machara
1: singila na ala Alexia na sango soro ndo chitene ala muni na inando chifango ya kangana batango ya ma na ya chukwa singa suwe kego chitene nga tene chimungo bata chukusala chi benibia suwa kibana dote nchifango ya kasolo mumba ta chukusala chulo mbenibiri professeur Emmanuel Mbechit Besan a sara kusala tonga na benibia na peko chi gis la Hamza solo sala ni kusala tene chungu ota siti nebeso Emmanuel Betit Besan aluti mingi nando chitene azwa fayaka mingi na amasini inga ati bian yata gereta kusala chifango yaka chichiribiga na tene chinzo ni tengoko bepepe so si aike noko awa be Afrika laso emalu
3: akuta kamba ti kwa so na partiti laso ministeri ya agriculture development rural adwati munga nguchulo kwe ti sarani kuzo na vitene asantrafiki ya wara kobe nzoni alate zoni kobe titene tumba nzara biani e fadiki za kode ndende titene tenti tumba nzara na ti kodroti so aga tatene useni idwati saka kwa mingi titene mosoro tia so kwa kina kite kodro agona devon otani ake titene fadiso kwa ti yaka nangbagina puka pepe titene bake kwa ti yaka egida titene kobe me kwa ti yaka adwati gausi na bati ngizana ati kodro ba angangwa kamba ti kwa otasu idwati saka na ati kodro so ti tene sa reso kwe i doati changer kode ti kwani awa kode kwa ti ministère kwe a doati luti na poko ti i tene i changer kode ti kwani angbila kode ti kwa so isa so fade ki za yeke ki sigi na fina kode ti kwa ti tene i pusu kwa ti yaka na ti maingo ti akita kodro na nduzu
1: kwa singa so mulege nga na ichi gona ya chukbata ti sibut na ya chi kodo komanda ti kimu na gingo bechi awa be Afrika so yeke na mbage nika ala so yeke fa yaka de matere ti ala ndali ti so si gingo ichi lungo kobe so ti nembe so ngu japa pika mingi pepe na mbage ti alaka ata so si ala yeke na angwangwa na maboko ti ala ti lungo ni yoko ala lembi titene ala lwa kobe so pepe ndali ti kpale ti ngunzapa so si ayeke pika pepe si ayeke kanga lege na ala titene ala lu kobe ti ala na ngu so i noso bagazi ambi ya gue na ya ti ayaka ti ambeni awafango yaka so na ya ti gbata ti sibut lo yeke mu na isango na ndöni
4: agbiongo tindo aga na kpale mingi ndali ti ala so ayeke fa yaka na gbata ti sibut ayeke tapande ti Jean Bruno Ngota so e wara lo na le ti yaka ti lo na ndo so ge mo yeke ba ambeni akarako so kugbeni asara ya nzoni pepe so abe bengo Jean Bruno akigibet lo mingi
5: ilu kobetia kati comme nguna pika yope asasi kobeni amanjona pe nga siginjona pe amina kobeso ko avanti tenguni akepika anduni asiginga njona pe donc asasi ko ikinamina problème tonso kobena ke siginjona pe amanga njona pe siande ke ko aron na tonso ndonangwa chule luka kuchiswa yokete so akesola ni kun kojo si nguni ake sanjo apika njona ndona pe lola lo munga avance lo sa akokozo mais chiso si kon atonso nguna de maichi pika ni la sa si lo mai na de lo ki kon njona pe
4: elono na yakati jom bino egwe na mbageti yakati coopérative maingo ti sibut ataso ki nanzeti juin a de coopérative so alumbe ni leti kobe ako na leti yakata la pepe saidu bernard ake kibetu lo solo fabiani ala ki na retard tout lungo kobe na ngusu
6: de fois quand jina machi yakati ki mekanisa fa na machine ngwa pika d'abord ngwa pe ba ndati ro tsaso la or leti si vidi lo fodia car kozu de pion pas juste grâce le 3 juin 4 juin quoi il lui a pe ma wani la monsieur kunuzo est-ce que encore il que perd la semence parce que climana ikisur na pe dik na jeni calendrier agricole pe
4: ak paletik bien ngoti ndoso aba mingi ala so ay ke faya katinjo na tikarako menga ala so ay ke faya katit tomate na ti veke ay ke dematere ta la mingi tal ti so na gbata ti sibu na nzeti juin ak wa fati gbati a tomate na veke na leti gara mawara ke ti so na ngoi so a de akobeti ya kaso aga mingi na leti gara pe pe ti azo ak dematere ta la mingi sibu ilo so bangaziambi da fonono ndeke luka
1: singila na sangusa ndo chite ala muni na inoso na chibata ti sibut ngo ya limbe awe ti tembe terrain na wakode kwa ti so e ke Felix ala barem so le ke kota waenda ti unasem na ndo mama tene ti ti la so e bina metra la unasem e ke ndoko sala sa ke banda ndo ten sango angu angu na be Afrika
0: kwa singa ti pango ya ka gana ti batango anyama
1: Bakara Felix ala barem e barala.
7: Libaramo mingi itaida.
1: Tonga na ye. La si la so awa fango ya kalim chitene a ondo chikpale chik biango chindo so abatene la so eki sa ngangu mingi na kusala chik ya kachala a iki mama tene chimina ala la so eki pika pata nando na alim chitene la so nye mbwimbri la si eki na gunda chik akpale so la so si awa fango ya ka eki wara.
7: Singila yesu akana gunda chik pale chik biango ndo mbike lingi chik fani tonga na uta. Kujuni ake ndoa la ke su mingi na gereti la ku nanduzu sayiri temperature ku nanduzu tonga la su mingi si gereti la ku nanduzu wala gereti ndowa ku nanduzu nguso akana yati pupu so te humidité relative akaduti dapé ndowa ku wole wole ngo pupu ku wole wole ngo nanga aussi nguso luti ketiketiketi nanduti sese ak mati go nanduzu so te na la ke sara évaporation na sese ak wole na useni ak sosi tonga na ndowa ni ya mingi nga aussi fadi akiki ya warunguna ati sese ti nyoni nzuni apa ala waraingo ti sese ti nyoni nzuni apa ala ke wole wole ngo mbeni kutatene ti biango nduwa ke su fadi sumu ko inga tonga ne singwa ke pika pe la wala luku pika pe wala luku pika kete wala luku pika kuta mu ko inga pe mbeni ngo ilugana kuta pupumi ngo ilugana na ngo ichi lungo yaka na ngo ichi fango bichi yaka kwe mu ko inga ni mbrimbri ya peso atene ndaracha kutara andu so ke fana yaka ndarani agrisakete ce n'est pas qu'agrisala mais ala yinga gereti ngu injuni ya peti tene ala batang darata la tiku yosuche sarna kwa na Tanzania kesu tonga na nguni ya pika mingi ya onduni so yiri inundasyon fadi favorize dungoti ya nyama kitikiti ya ngadi ya nyama anguzu ala ke du mingi na ala ke bubayaka mingi so akaya yesu biangondwa gana nanduchi yakala fadi so yesu awa fango ya kalingi chisara akesu gereti ye mingi ya kedame kojo yeti sarangoni akunzuni awa fango yaka asoro nduchi yaka chala na lale ketereni nzuni mingi chanya maso akibuba yaka ala yia peti tene tonga na nduwa kipulili ala tambela da tonga na tereti yaka akunzuni fade anyama akete na njani ya unda chitene mozi ya tereti yaka chimo mo lekeni propre legi yako tonga sumo kusukura yati yaka chimo su mozi ya ni 2 metre a 5 metre propre tonga su anyama akisigia pe anguzu ambini anyama niso ala bipara tala gina tereti pireni itala galina yati ya kanisi ala bipara ngada chitene ya duni yeti sarangoni na kodeti ngunza pa mbeke fa a mingi cha yakaso ikilu kamba akadatonga na njo tongana akarako akuluna kamba poponi akadaso meni kodi akadachi sara chitene mo batanguna biti sese
1: kalaso so nyela si wafango ya kalimbi chitene da sara chitene lo kangalege wala lo on lo chakpale so chitene laso lo wakapeko chuko bechu lo si akaina de machala
7: yeso wafango ya kalimbi chisara kujoni a leti kobe koso akuluna kamba mo limbi chitene mo ziduti mo kujoni mo za kete peri apiri so uli na yati akati monsu mozia na yati duni ta mozia na yati duni omo tukungu motuku seseda mozia ngunza pa pikada ipimo gamolu njochi monanduni wala kobechi monanduni molimi nga ustimu ayetonga na puruchi ya bagara so mo melange nani me momu puruchi bagara kilindi puta ya kape metonga na mode terechi akati monia wa peri ni so motuku ape mode ni kete kete kete motuku na nduchi tere mo bibashi na nduni mo fu sese motuku na nduni mo melange ne mo za akifu le tonda nji fu we mo za na chi duchi moni motuku sese na nduni mo ku tonguza papika mo luko beda peri so lo melange na sese luko batangu mbuza papika pelu ko batangu chi mulege na ko beti mo chi tene ali useni akati tene isara yeso irina tene agroforestry i changer ko de ti fango yaka amina yaka ke dasu mo puti bumbi ala na kiki kiki ya gana de lo bata sese sese ya sara evaporation mingi ya pe don a batangu na beti kiki ni mo lu yaka ti mo na ako de ti melange ngo ako be na kiki ni akida na maracha ko be na kiki so ipiti melange nga usi akida mbeni ko de ti sara ngoni nga usi akaso nguso akipike munza paso pika su ako singi singi singi singi tiguna yati aketengu ipela swala tina bale yala gona le chingu yingu molingi chitene mosara du mobagi lege chongo chingu mosara kuta du mosara du akono tona moyen ke damo za bash na yani mobangu so gati linda dalu kusilu mba lukulinda sisi ape ngati basha na bini tonga so ngo iso singu akadape molingi chitene mozile jina lolo tambla na yati yakati mona vitesse ak yeke lupiti munga usingu na nduni meme solo lango na yati nduchi lo simo batalo dasu zikuta du moza bash na yani silo linda da lo siso lo ke na bi mongbati lango chimo lo a vapeur rien que londo et puis ak mundu ti yakani na nduzu donc humidité ti nduzu ak da na rosenga aussi asara si akiki ak main na bi pendre so ak kode so ala petit sara ti tumba nyama anyama so shuna anyama na kobira so si anyama na kagana na yati ya katenti biangondo kode ti sarangoni ya kitina yati ya katima ko prop na tereti ya katima nga ku si ya ke prop parce que anyama la sara tole surtout ala so ira la insecte so angadi na mbina anyama so ke bika paratala sa paratala ka tekobe ala bi paradina tereti yaka momu marati kobela tonga na chenille légionnaire na nanjo lolo ku chilo na yati pere lo kuku et puis lo giga pendre a pendre a kobe so si anguzu chilo a petit teni tona molu njo chi mo seti sigi keta wa lo galo bania oso ngo ichi bingo parati lo galo bina yani me tona tereni a vuru njoni 5 mètres lo sigi na yati ndo so si pere ak da pembe to sar lo kiri lo sigi mbe to sar lo kiri na chiunji na ninga usi ya kunzuni zona ti kodro ala tona ni ti bumbi ti faya kandoko tokana na ti keti kodro moko ara block ti fango yaka block parcel ti fango yaka ti bata ti fango yaka na ndoko fadi ala ke partage ndara fadi ala ke kanga legi na kobela parce que mena kobela ko luna yaka ti ngunda kati ga jusqu'à la milieu ape na mu legi na wa fango kudi kwa ti yaka ti tene loga na yati yaka akolo wara ti fango yaka tokana balu se balu ta ti fa poko ti na la so a facilité ti tene ti libiranga na biangondo
1: mana njuda ki afini akode la la gana nina ya chikapa chifango ya kachiso
7: oui ya kafini akode me na chi ya emission ti wala unda ngwando ti kojo e ke baka giambi na kapani la laso isi na ndochi kapati so simbisa tredes
1: singila me laso la tenaifa di tenchi gestion do na ya chi ki ngona tenecha ala tene tonga na zo ichi tena china gwecha pali chi ngu pepe a lingbisi ala batangu azidu na chi ya ka batangu da eske kusala niso akebaga kete yaka wala yaka tiketingu yu wala kuta yaka soeri ni plenchon
7: kuta yaka kwa kilimbi tisara yani kodi ya kuhuse parce que nguso akipika par exemple tona nguni apika na ngangu mingi so atene orage wala gana inondation lo chisi kete panta kada luko mu loro na loro chilo so lo ona asese chinjuni so kana gbeti yakachimo chitene momo arete vitesse lo mozidu na linika kete lo galo leader Luchi sigi vitesse la diminue. Mozimeni duni encore devant tilo. Donc allegeti érosion tilo ni so mozia duda mo ralentir vitesse lo. Mbeni ti sarango ni so même kuta yakati 5 hectares, 10 hectares mo balegi so ngua ko so na miso mo kuzalo soit na liti yakani kawo na beti yakani ge. Mozi kuta du ali a petit duchi 1 mètre ou demi mètre en profondeur et puis rayonni a petit duchi même 5 mètres mozini so limbi te mo futazo. Azina wa mo vobash. Mozana yangani e mozabash na yani awe mutuku sese nangati bash nisu alinda seseka longuni apika na yati perika luluna loro chigatili na yakatimo luara dusu lulinda dalu linda dalu linda dangi luchi si lukusigi yekechi ontonga so lukumbagi tona mguni akai kati swawe lukwe lukusi awe lumbagi chiku na mbango chilo chikungo nisu na kutala ngulasu lusara evaporation na bi lusara condensation lu depose na nducha yakatimo ipi yakatimo kuwara ngu na biti teni mo puti sara na yati 1 hectare mo puti sara 4 na yati 5 hectare mo kono gini nombro ni e akumule gina mochi teni mo bata yakati mo humid na ngo iso si ngunza pali tipika ngo ngunza pada
1: na mbagi ngala fana inga gechi teni ya limbisi awa fango yaka bumbi teretala na yati group wala groupement si ala fakota yaka na popota la so ayeni so ala petit sa ni ton yen la so parce que a de zoko koko asi na niveau so ape parce que zoko kwa tenen bi fachimbi lo fachulo ezi de suite men ay njoni ti yen la a ikida na yachi kusa la so alimbi chifa la so
7: mbi ti muna mpande tapande so ikiri kiri wana peko parce que na hati mba iti operation bukasa andu lo unda nazu ti tenen agwazi gondacha keki na yachi mini blok na kodro apuji du 10, 15, 20 hectares. Ala zina wae atuka tracteur aga fatu kuna sese nala. Akomanda yaka alimi na ngangucha la aga kambi nala. Zuswa kuna ngangucha 1 hectare, demi hectare kambi nala. Inila si ala sara lani bukasa asobinda. Erse asobinda na yachi fango yaka chikobe. Ilingbiti kiri dati sarangoni. Akiti tenea wa fango yaka yesu aga fadesu wake mbinga mbringa peme. Eske akpaliswa china kodrochi ya sara siyazu. Ipi bete ambeni ya kumaseti gashoni na undangondu chinga usi. Si ambeni atene bon lusuka luxi yoro le tamla na chia katimbi ya kania liape aka presenter culturel soit que inutile mais tongana azwa bombi na yati block a côté ti kodro même si zone ya gina demi hectare demi a bombi ala kwa mobility ya kania a kono kono ngoti leti ya kaso tongana motuku angregi singu aichi muchi onani agwana yati mini ya kaka loko goti perdre encore après a konila useni ya kana kono mingi anyama ko londuka ti gachili na yani ti bubape na utani ya kusu ala wa fango ya kawani ala ke kambi ndara na popuchala na ala ke pika patara na nducha paliso ala ke nanina ala ke rezudure nina ushuni ya kusu awa kule kwa gasu akuwarala tu na plasako na akagona ala kwe aga mem sha ekol peyizan chinjuni ni ya onsu ikisara kasu donk zu kwe agwe paliso mikina ni gisimbe wa rasulisyona pusu inakomanda ya kaigo ibalu su kasu lusara njuni su asara si ukuni moinga atonga na keki à la bombe terrain mingi na ndoko effet de bordure akada effet de bordure sou pour pousser à gasou pour prendre pika à kekiti terrainisou à kobeti terrainisou là à ndougaye ti terrainisou donc à la ti terrainisou croissance ta la kendi mais but à la ki tenir la protéger la tiani à la sara yeso tenir effet tampon tout sou à la tiani ka à la mbako na la linjoni na la ti gigigi à la wara choc ya kobela ou à la wara choc ti ndoua ou à la wara choc ti pupu na à la protéger kekiti mbegi tiani à que ton gasou la bloc parcelle ak tout dit très avantageux n'a que mon rendement à konon souci zoko wa gwaza demi hectare na tibako na popucha jojo na nyamaka bina gwaza 025 na tibako sou a idi après
1: mais si ton ana ki ton so ton ana la si la so ni michi tene a pousu na terecha wa fango ya ka social michi da tizan pe na ko de cha la so tene la bumbi ton so ko ti fa ya ka sala wa te koni
7: na be afrika e ti na pali ton ana ingba ti sara kusala na zo ti fango ya ka sou imbando na ikra ala souci ala yi ton za block fairant le parcelle cha groupement azo yeti bombi dape tona languchi sukulangoni ambini ya kiagape languchi lungoni ambini ya gape languchi kongoni ambini ya gape tona bundo yeni za ndoko wa ichira lo nanduni wala kania wa chikangi ichira lo nanduni eke na habitude na RC ya titene i bombi teresa ra yape makobam na cha association na groupement ala ke ku jimba ngati yeti bombi ndoko pe me akene na ala wa gosinga swak mu jijisinga na i na akode awakode kwa swak na lechi aki ti kodro ti fayi ak na ichi tene itombira na aita awa ababati ya mamati ya ita ti so fayaka ti fanala njoni ti bumbi ndoko kuta pali ti so kanga legi nazo ti bumbi ndoko ak tene ti culture ambini atene ababa na mama so ngucha la mingi ya kazo ti yoro ala tambula na ti yaka yaka ni akali ape alors que yaka kachulu na meni ape maji lukundu ak tene ti meni na kikiso yesu andwala pe tona ibuli ti lani na sarango kusala na nduchi kojo kapati projet manioc amina itati ti université soit batene ti sociologie anthropologie ala sara kusala mingi na nduli na la signa liste ti a considération culturelle so iri tene a présenter culturelle soit kanga ligi na fango yaka na iguna ni kirifana azuti kodro mingi ti tene ala zia kodini na la fayaka tonga na so iki fanala donc yesu iki tene na la ke ti tene ala so si par exemple ala ti bombi ti sara yaka ti karaku oko ala petit bombi na mbigi ti ndoni ndoso mbini yesu mbigri sa usi ak ndo domaine foncier na kete kodro akababati ataracha tarachi la zana ini ilimbi ti zana mbini azu ti tene igasi wara 15-20 hectares ndoko ape so kwa ke pali eso aba gouvernement ti tene ale ketene ti foncier agricole si amulegi na zo azuna ti kodro ala so ti fanju ala petit bombi ndoko ala ti fangongo ti karaku ala petit bombi ndoko ala so ti fa gozo ala bombi ndoko ou bien afanala legi to na mofakara ko na pokuni ikoi gana njo na pokuni ikoi gana gozo c'est comme ça i petit tene ikono fango yakana lingo ti kobenarsia
1: mbeni ngobo e ki da so petit zana se se ti tene ye ke ke a pusu ala na terecha ou tongombela so se ki sa so pe mbeni ngobo e da so petit fanala choni wala danger ti so pe
7: so ak ko sala chaita ti ti agda so la sara de jan juli mingi awe mbeni penre ko de so ikinani fa de so na ndo ti angongwa to le mu kacha ngongwa mu ko ara fa de so a groupement agri multiplicateur de semences. Un groupement sur la canaille à Kachala. Na mingini ake aitachi a ONG la ka apuyala. Mobato na apuyala wala yifa la zaya Kachala nindoko. 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares en un seul coup. Donc so déjà ak mbege tim gurungo yeni sola. Aton a iguanin di sala mandala yinganjuni ni fade alaka sarani. Mbeni kode ti sarangoni ake ti kaya peti tombera nala. Ti sensibilize ala. Ti saratene nala. Ti fa njuni ni nala. Nashuni ni nala. Mbiso mbigi saratene mbi abduchi lumbina bangia pena ak yaka la babati mbi ya sara simbi warana mbijiko na mbichi juska mbisi ndususu na andusu mwke ba azu ak zia yaka 10-15 hectares azu use uta bombi na koton ala bombi use uta usho azia 15-20 hectares ndoko ala so ngangu chalada bangacha wala tene angreso chitene mozani ifu yakana kono ayoroso mwko pompiso chitene sigia lina chiperi ape ifu yakana kono na sara si azu ala zaya kachala ndoko donc aunda titene na mbege ti yawa kudekwa imu wangu na azu chifango ya kamingi na mbege ti adasinga ala sala tene da mingi na mbege ti awa komande nga usi awara lege titene a facilite na azu ti wara ndu ti fayaka paske na kete kodro fadesu mba telma kwa azu fayaka mingi lege ti singona yaka fadesu ayo tonga ituka a technicien titina guabana ya kachangongwa ya kachingongwa ni ya 7 km 10 km na ya chingunda mbanga chia kitikita asisi so nguruteri ti kodroni kwa ala nokwa we swatene ala limbi chili li ankora pe mbanga chia afaya kani ya honduni na ningala gana paleti biangondo tonga na faya kasi mbalu kuhoko omo zase senya utere chilo akiki ya sigida rasina sigida asara simo kida dans 5 ans 10 ans le petit pingba me afagi mingi mingi na pokuji tere sisi nao nokbo na azwa guayo na ndachi kungu na yoni aza mwili gia pejiti na azwa bumbi ndo
1: tonga nala faya kani plasa hako nzu ale kambi ya nitwe isike iga kwa liki ya
7: kwali ya kedape mwana ti ake ya kani ya kichi kwa pe mbi na mwon inaita ti kwa su igui bon mbi mbi kina ngangu timbi chifa demi hektar mamu kuna ngangu timbi chifa en hektar epi afandunia wae mamu en hektar mbi mbi demi hektar timbi zoko kwa sara kwa nachi ya kachilu zoko kwa kolingo ti ya kachilu yechilu wa kachilu me njunini ya kesu nguisho kumanda ya kakega akwarambina mkwe na yachi ya kani ya kafana yi yachi sarangoni tora ya karambimbi kugunambiki chimo kame ya kani ya kitimo akichitene bumbi kuta ya kani za ndokwa wasi isara ini ndia unzi ya wasi zoko wa kaina wasi kandi ya pe dong zoko ko amu terechilo limi na ngangu chilo me iza na terechimba ya kani ya duchigi na terechimba terechimba terechimba juska kono
1: so fadala fatene ni kujo so se kom si zokwe abugi ndwa oko wafaya kani oko ipi rondomona ati zokwe mena tiso alo notizia niso ila ke fade adesso zoko ko igemu yaka kete kete na teresi terengi jite ndona kono si benefisye na akode kwa soye fana ingba chui yaka na
7: vala legiri la
1: eke luchige chivu techi na meni kete mozoko so davi bema muna yawe si ekiri na teresi meza na lana chi pika ngopata kachi.

0: Mimi ba la susi ya kigama kwa li laso si tenechi ya kwa li chi ya biyango chindo so wa iki angwa angwa niso seazo iki muni so angwa angwa chiso wa lala so apeti tene ala konseye na wafango ya kati tene tonga na alu ya kata langasi kwa li chi biyango chindo wa yengere na
1: kuta wango so mbiki muna ayita chie so wa fayaka mbiki wala titene ala gui ala vongongwa so abayani tonga na muguna terechi zo so wa fayaka chingongwa loki na mbini mbichi na techilo mbichi chilo ni atene attestation chie certification soa faka ya katilo su ngongwani lo ganani na onasem na onasem abayari na yachi laboratoire na tenetonga na moluni ngangbu fadi bale gomba ya na mbasambala akasigi wala bale gomba ya na gomba ya akasigi wala ngangbu kwa akasigi so mbambi chisu mabeti mu sadir mo croire nani mo yida nani ke aba yesu mo chi mu chi guchi luso akasigi tonga na muwara marambi chitu sope ko juunda na yichi lichimo eske yesu mbi vosa guchi sigi gigi mbiti tenamo mbini mbimuna mbini pande mo vongongwa so si mo inga ngangu chilo ape na mo gomo lu ake 40% la sigi afake na yachi ngbangbo ake balo sho la sigi bali omeni ya sigi ape si mo mungbangbo so si mo zulu kamba chimo tonga na yechi karaku so mo koluni na popoti gereni akoko ak 20 centimètres na popuni ak 40 centimètres mo limbiti wara 525 li na mo multiplier ni par li so a limbiti tene gereti karako akoko na yati akatimo ak 12500 pieds na yati 1 hectare 12500 pieds metongana 40% la sigi ça veut dire sur les 12000 mo 40 de gi 60000 la sigi wala mo 40 de gi 40000 la sigi tangati 60000 ni wala 80000 pieds ni akadape kanda déjà gi combien manque mo wé donc yeso yir ni gi itine pouvoir germinatif ak indicateur kuta indicateur ti tene mo luna yaka fadeso yanka ak kanangoli encore après mo ko mungui énergie ti mo mo ko dépenser pata ti tene kobe mo ko futa zouti sara yaka ak ya kikomo moko vwa kumba chile kina yaka aunda na mochiti na ye kosumo sara sumo warambini na pekoni tona lechi mavuko si mumushu ni ngongwa mugumolu mpuche waranjuni ni akwe na njoni ngongwa ni iso atene suman certifiye eke gilege ti tenilu una nduzu a on semanse peyizan kuso awa fango ya kakana ni ala lu ala zi ala ko ala lu ne semanse certifiye ni akuso si i bembendu na pekoni inga nduzu lulundu da inga zusu afayaka ni na imuni gai bayani ji na inga kulungana ngangu chilo imumbe china pekuni imumvoni molu akesigigi yesu mbiti wa wafango ya kati sarangoni fadisula
0: tonga na kuta wa inda chi unasem tonga na elasi unasem aki inka pokochi bipete na franze traçabilite chi angwa angwa niso chale inga tavwe paskala peti sa chambe cha ome tanga chai iso isaka eskale inga ni
1: pendere hunda mingi ita ida na yati nji hati suwa leketene cha ngongwa na erse ya tonga na mo ita ida mo ichi gati sara kwa chi ngongwa atene ifu mogana onase mo declare terachimu nango iti declaration ni moko fanayi mochi facement mo faya kati semence ok karako 2 hectares njo 3 hectares mo wara semence na ndwa mo fanayi preuve ti semence si mochi fa yakati semence R1 akunzuri mo semence base na titi ikra to na ibambi titi mo semence de base na titi ikra pa itene iki mulegi na mochi te mo fa R1 pe tonga su atukazu ko iti mu njoni ngongwa na titi ikra mo fani ngoko ko mo fana usu irimo na igawa fadeso mungi kongo itimu mwiki guchi muni chika baya yani jikuwa kunzuna wa esara mbechi muna mu memuzoso mwichi kanalo ifu motena yi mwichi kana mishu Felix mwaka motena unasemgi unasema note a ngongwa su simo muna techi ikrasu simo fani su mwaka na ita Felix ita Felix ya chifaya kati ngongwa chikani usi lugagi ulufani a ni mungu ngongwa su na techi ida ida muchi luna techi ikra nila simbi kumbi muchi mbi mbi kifani su ibaya timbi ya waya baya tisema su mbi fani su awe fadeso zosu mbiti kanalo mbikiri mjambi tenegi so akelegi ti traçabiliti hila ala so siye ake voni ake zana ti depo si ake ka ala ke ziana pokochi li ambeti chala kuta suman so ala ke nania so akonomingi na ti depo tala so na pokoni liste ti a producteur so ala vona ti chala ke da na ti liste so si tonga na producteur ni ake producteur so si y suivre lo ape certifié seman si lo ape ike zini don angbagi ala so si y baya kachala ala la itene bon mo zuchi kango ya kobe so ngongwa so ya katimo na kanjoni imuni ga baya ni awe fadiso mo teni registre ti magazin ti mo na mo teni registre ti commercialisation ti mo igati biri na ndoni inga sima solo nando ala gagi alona techi magona techi zozo ala gavoni ainsi de suite yeso atia ilasu akoswa diwara etiqueta pe il faudrait que wara etiqueta zana tereta sac na yacha sac to kana sima so igai muni chigabani na laboratoire giausu izambi china tereni tongaso resultat chilo giatina etene ba sac so kaswa kunjuni na moichi kani simbe chiso izana tereni na yani so kadapa ikenamo mobanda ni la sina ngusu aitatia wenje kwa yakina yigi na munda chitene unasem la gofa de soa duchi makunji cha foar ikitukazo meme balu kuna yata kita kodro chitene ala bembendu na ndu cha foar chi inga suman so alu na ndu asia gu na ndu asia zwa la voni kwa ikisara nito so na yeke moko bake anju na suman akumuya ti kodro onwangu niya suman so
0: iunda nala unda so senya penda chiso ibete mingi na cha foar foire aux semences ni azuna ki mélangé ka mingi chako beni na tout venant et pa kpale ki gaka ngana poko ni mingi dati souci ti nga itene ala ki bembe ndona do cheni to itene agatis na langu cha foire ni ala mélangé ko beni so na tout venant na pe
1: voilà pambe ti lasu mitena mo to na mbambi za kutukuti timbi a technicien on a ni ti bembe ndona tere cha mina depo soit na kana 5 kilo na ye mingi ti azoti kango semences na foire akadangungu kango pièce détachée asi kango ciment na ala guna gara ala vona ala jani ala dona we ala guaka ndani la itinina a ONG ala fadisula ke luchi na nduchi garati ngongwa pe ake unasem la gwa luchi na nduchi garati ngongwa monsu mugana sema simu ge bayani ape si I moko na mbiti ya kwa pe monsu ikizimu na njia mule gina yi atene aturu gwa limbi chimu suma simo niti binga usi na njia mule gina yi atene monsu sumu vomara suma stonga su alimbi chitene akai kusala chimu wala kanga munga usi chimu mbetu na zosi ala penja ti sara si suma satambela mzuni me ike traceability ti suma sini ike garantiri na ya chimu kwa kongu se ngu utape za igu juska ngu kwa we si fade sumo bak azo wa kipembe to chinja na ike garantiri traceability ti suma
0: paka Felix ala barem akigando chikingo atene so sibiki na ala sibila
1: akilambiti mu singira na mingi ita edasu mbachi yogoti ya komanda yaka na aketikete kodrosi ya zukua kemati bata ako liche fango yaka nzuri mbikiri singira na mu
2: kwa sida tifango yaka gana tibatango anyama
0: singila na kiringo na tene soa lundu shiki na nina unda chie so paka Felix Alaberem e binamecho wa mango isola eke kuta wa inda soa eke bando nduchi ndo kwa soa eke sara angwa wanabe Afrika ala lundu pepe

0: ma koko na bage chala gila kwe paka Felix alabare mla wafango yaka susi ki fayaka na yachak matachi be Afrika ke demate yachala mingi dalti susi alabatene a ngwa ngwa chuko beswale ke luni wala asemos peyizani aike muna la lengo chuko be onko mbeni pepe ale chinga aike kwa le chinga asemos susi alabatani wala le chinga wala kia sisi susi ale ke fana yaka se ki na gunda chi apale chichu wa angonjon peko chako besu
1: su ake undangondo sa baita chizo ake wagingonda chi na ambege chi ikra na tetingi sara kusala ka kojo mbi limiti kira tene da sengi mwinga tonga na adumi lenge zu wala mema kondo walanga sasu adua la siala wala pendre kobe alate ala langu na nduso kobe la nokwa ala dape ala ke kono nzuni na ala ke dumingi ngongwa ke teni chi dungo chi teni modu zia kobe la bumo pe zia mwako na ngangu chi chiri na kobe la za nguwa manke mwa pe za peri ya gag buburu na mwa ayi ingo chi biti sesi ya pe tonga su ndari la ke faya kasu na mwa bato nga na ak njia so lu chi teni fa ya kati semas do baz anjia na pinga mingi tomo gati gana asuma certifi anjia ni ngangu chala jumine kete kete kete kete nila mbiti temo yesu wa sara si asu au ngongwa kwa hoko ayiri ni degenerescence genetic ngongwa so si wako de kwa sigina ni atene aba ngongwa so luko le mingi na debi uniso tono mwaiti te mbata lengo chilo uzia mbata kode chifango ya kanina ngangu chilo kwe so atene itinerari tekniki ni morati ya kope atene mwatene mozidu popuchidu towasu moluda moleke sese ya hoko towasu si moluluda mozidu popuchidu moluluda ngo itonga so lango bala kona ushusta atene 2 semaines mo commencer premier cerclage 21 jours mo kir mo gam deuxième cerclage akodi so kwa fana mo atene mo fai beniz za spiri mbape aso kweso akap kuliti sara sitere ngangu chi ngongwani angbala yenya pasi a itaso ak musumons na titi recherche agonaniso parfois alaza une semaine on ko je si ala sukura gbeni alaza na yaka parfois ngo ya onduni si ala gakoni ambeni ya yakani mo banju wa kisigina yanika ambeni karako angana bitisi ya kisigi ubie alaga iyo mingi akbotolu avame mchitene lupimba na mbaso ak affecte generation so ak gana pekoni mogu chulua oso ngangunia kwa masichi inok donk mbata itineri teknika pe kojo yela fade ngangunia kwa nokpo usenia kubela gulu mingi ak nopo ngangunchilo ngangunchilo nopo tone lutene lu yakani wala ngongwa ni lotene kom mbata ni njoni hapa mozani ni naperi ya ni kichiri ni munga nguchi ni chidungo mingi so ni zia titene ni chiri na bira lo konvertir nganguchi lo potentiel de reproduction chilo lo konvertir ni na energi chi lutte contre les maladies ou contre les conditions climatiques ou bien chiri na ni titene ni li kamem gikete tangachi nganguchi ni ni zani chiri na ni mangachi momo bata lo njoni hapa et d'ici 4 ans seman sakalina chi degenerescence zia mo kiri encore nando so mumulu da suti kiri moluni donc ak sesi ape ak iazo na kode ti sarangoni like sara nzuni apesi ngamuchulo ak bunoko
0: singila na la paka Felix alabarem so la yeda chite ne hala gala kiri matena unda chie singila na azo soko ya tushinga kosi ama kwa singa so a ikegina do chikingo na tene chilo si kanga yanga chi kwa singa chi chila so so abate nchi fango ya kanga na chi batango yama ikeki chi wa terena ala na inga chi pekonda chi mini fini kwa singa so si ikiga chi sa kwa singa so la kwe na ala Alexia Felix yangu anjinga na bi edalo chinjiko zosu si ato kwa ligo che na kutoka sala ike machine mbeso a ike David Bema ala mwanzo nina inga chi peko
2: rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.